0: epektibo ang DTX 500.
1: Mapalis sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
10: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga oy.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, K3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio.
2: Ang Visio.
0: Yung ay K3.
2: Kapalit sa mga
0: bulika. K3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month kape,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
14: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
13: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
14: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
13: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
14: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
13: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
15: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTH 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga pasakit dili.
2: Kapagaduhan na ko sa DTH 500.
3: Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag.
2: Sa gabi.
3: Wala pa'y bulan.
2: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
3: Epektibo kayo ang DTH 500.
1: DTH 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTH Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akong nga sugar na batihan ko ang DTH Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mong samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
6: At isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
7: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
6: Oh.
7: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
6: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
7: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
6: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
7: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
6: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na moayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
7: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
6: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
7: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
6: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
7: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
6: Sa ato pa Dok Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
7: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
6: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
7: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inuban nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3.
6: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
6: Ayaw abuso.
2: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Health News.
2: D3 Bio.
5: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanam. Mag-isa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: The doctor is in.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DTX 500.
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500.
15: Mabalik sa mga butika.
16: Mga ka DTX og Kamaiti C, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa inyong mga DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
16: Kanunay na tong madunggan ang pulong astigmatism.
17: Mm.
16: Unsa man ang pasabot ani? Kini ba makabuta?
17: Ang astigmatism, Sir GP, dili kayo seryoso nga problema.
16: Correct.
17: Sa mata. Kung ato ning ikumpara sa mga seryoso nga mga sakit sa mata sa mas katarata, glaucoma, mga pareho nga sakit nga makabuta, Sir GP.
16: Makabuta, Jud.
17: Pero ang astigmatism usa ka klase sa refractive error.
16: Mm-hmm.
17: Dili ni makabuta apan mamahimo ni siyang hinungdan sa pagkahalap sa imong pananawan.
16: Correct.
17: Mm. Ing nanaka-importante na mo inom yung kag DTX 500 o Mighty C, Sir GP.
16: Mm-hmm.
17: Kasagaran sa astigmatism, Sir GP, gabinata na ni. O wala kini ng inahanglan o koreksyon.
16: Oho.
17: Ang mga sintomas sa astigmatism, mao ang pagkahalap sa imong pananawan, pagsakit sa ulo o lisod makakita magabi. Bisan pa ang simple nga pagsakit sa tissue palibot sa iyong mata o gitawag nato nga eye strain, ang usa sa mga sinyalis nga do na kay astigmatism.
16: Pipila sa mga hinungdan sa pagkaguba sa mata ang pagtutok direkta sa adlaw, trabaho nga magsigig atubang sa computer, pagtanaog TV, ang duol kaayo nga pagdula sa cellphone.
17: Tungod sa radiation nga makapaapekto jud sa atong corneal health, Sir GP.
16: Correct.
17: Mutaas pag-ayo ang atong oxidative stress.
12: DTX 500.
18: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo yung DTX 500.
12: DTX 500.
15: Pumali sa mga butika.
17: At atensyon yun sa mga office workers.
16: Oo, mga office workers.
17: Siyempre, tibok adlaw, sige ra og atubang computer sa GP. Kinahanglan gamit yun og mga anti-radiation glasses. Og ang mga mahiligon diha mubukas sa ilang mga cellphone. Sige ra atubang sa ilang cellphone sa GP. Kinahanglan kompleto yun og antioxidant.
16: Correct.
17: Dako yun ang ikatabang ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Mao nang inom yun mo matag-adlaw aron dili madaot ang inyong mga mata.
16: Correct, Dr. Ramil. Sa healthy nga cornea, adunay mga defensive mechanism aron maghinay-hinay ang epekto sa ROS. 20-40% sa soluble protein sa cornea mao ang isoenzyme of aldehyde dehydrogenase or ALDH3 nga diretsong muabsorb sa UV og makakuha sa cytotoxic aldehydes nga giproduce sa UV-induced lipid peroxidation.
17: Kana kung himsog ang cornea.
16: Kana.
17: Pero sa makausab, ang kakulangon sa antioxidants aron masuklan ang sobra kayong oxidative stress tungod sa radiation nga makapaguba ni ini.
16: Gusto.
17: Kinahanglan jud sir GP sa imong mata ang kompletong proteksyon. Dili lang anti-radiation glasses kundi ang flavonoids nga makita sa DTX 500 murag sama sa pinta nga moprotekta sir GP sa mata batok sa radiation.
16: Correct.
17: Og dili lamang astigmatism ang malikayan ani sir GP, apil na ang mas delikado nga katarak, glaucoma og diabetic retinopathy. Ingon ana mutabang ang DTX 500 o ang Mighty C.
16: Yes.
17: Hinumdumi jud nga kontra sa makabuta nga diprensya sa mata. Ulahi na ang tanan kung mahibawaan, Sir GP.
16: Gusto.
17: Paspas kaayo ang progression.
16: Mao nang
17: sa unang sinyalis pa lang, pagkahalap na sa mata, Sir GP, ipakonsulta jud ayon sa espesyalista. Pero mas nindot o mas maayo jud nga mag-inom na kadaan o DTX 500 o Mighty C. So wala pa ka mabuta. So wala pa muhalap imong mata. Ako rang i-emphasize, Sir GP.
16: Yes, Dr. Mil.
17: Kung ga-inom ka DTX 500 o Mighty C, dili lamang kay matara ang maproteksyonan. Daghan pa ubang mga health benefits nga dala ni ini. Dili ka high blood.
16: Wow.
17: Dili ka dali matigulang. Ang imong mga internal organs, bata pa. Dili dali magubay mo atay. O ang imong kidney, malikayan ang stroke, heart failure, o ilabi na sa tanan, dili ka magdiabetes. Ingon ana ang mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw nag-inom og DTX 500 o Mighty C.
15: DTX 500!
19: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag-100 na lang.
15: DTX 500!
20: Mapalit sa mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So, sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw na umpuan na dito akong giba
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C
20: sa mga butika.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
22: Ako si Jay. Sige nga sakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
15: DTX 500.
20: Mapali sa mga butika.
16: Dr. Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
17: Maing buntag Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
16: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
17: Ang sintomas aning Zollinger sir GP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor, malignan sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
16: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, maoy mupudagan sa imong stomach acids.
17: Mao na sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
16: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells, nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mokaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Mm. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
0: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
20: Mapalit sa mga butika.
17: Musugot kag sa dili ang tawo na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sir.
16: Correct.
17: GP. Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tawo nga inana, di ganahan mo kaon og prutas. Mm. Kung mukaon man gyud, usa ra pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
16: Correct.
17: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na mubo ra nang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko ana, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommendar sir GP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
16: Pagkataasa na, Doc.
17: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 o Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. O dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte ganita, Sir GP, Negros, daghan kay tagtubo. Diha na nagikan ang guan, the sugar sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
16: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiscovery, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
17: Nahibulong jud siya, Sir GP, nga nung sa kadaghan sa tubos ni Gross, tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
16: Wow. Mao
17: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas og utan.
16: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 og Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
0: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
23: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
3: tulo pod ka kapsul sa gabi.
23: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
23: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Luida, gamay lang naabog og taligsi.
25: Ubonog sip-unon nako.
24: Nagtay ko og Mighty C
25: 2 capsules 3 times a day.
24: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
25: abog og taligsi
24: ako nang masuklan.
25: Epektibo kayo
24: ang Mighty C.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
16: Gusto.
17: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
16: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
17: Katong mga kwartahan niya, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix tungod kini anaay ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
16: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
17: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
16: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
17: Mao jud, Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
26: D3
2: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
17: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
16: Mm-hmm.
17: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir GP?
16: Bitaw, ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
17: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
16: Gusto.
17: It's all about mental disorder, Sir GP.
16: Correct.
17: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
16: Unsa man.
17: Kung sa in English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
16: Kaya ang epilepsy, Doc, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
17: Wala na ipili, Sir GP.
16: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
17: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
16: Correct.
17: Unsa may ganahan nimo? Painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bio ang ketones nga naani ini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
16: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
17: Wow.
16: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
6: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligon niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
17: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
16: Unsa man?
17: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats, Sir GP.
16: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
17: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka, pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
16: Husto.
17: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
16: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
17: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
16: Gusto.
17: Dili gyud unta na pwede.
16: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
17: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
16: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
17: Correct.
16: Ug wala ra siya'y katumbahan.
17: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
16: Bitaw.
17: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
16: Dili matukan.
17: Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko memorya ang ako ang mga tulun-an tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
5: to.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
11: Mm.
10: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
11: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo, fresh.
11: Kayang-kaya,
10: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo, fresh.
11: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deofresh.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
11: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
11: Oh,
10: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Jude, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa, Jude, o gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
10: Nadyo pa naon, Sir JP, nga lami, Jude, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili yun mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa, Jude, na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
11: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
11: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
10: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
11: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
10: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
8: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Atong isgutan nga nung kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
11: Akong unahan, Doc, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
10: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pud ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
11: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
10: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
11: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
10: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin? vitamin D3.
11: Nga naman, Dok?
10: Kay ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadayt,
11: muluya.
10: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria ug viruses nga moy importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
11: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Na pay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
5: D3 Bio.
12: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga
5: D3 Bio.
10: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
11: Dikulikta, eh, Kadok?
10: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
11: Oh.
10: Bisag unsa ra nga brand, na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon, ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na ako gipanggamit. Kaysa karon, nag-D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
11: Meaning, ni-upgrade ka, Dok, ha? Napayo sa Dok. Nga nung gusto ko magkagulang ko nga dili limtanon.
10: Nga naman, Sir GP.
11: Kay usay man gud, Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Oh, ning mga anak.
10: Awayay.
11: Kay, oh, awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
10: Luoy kayo. Agreed jud guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
11: Oh.
10: Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos. Nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
11: Maghimo kag desisyon.
10: Ibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
11: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
10: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones o wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
11: Kampiyon!
10: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
11: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
5: D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Programa nga puno,
14: kumpleto,
5: kon todos ricados.
14: Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran
5: ug giya
14: kampahin sa ato ang maayong panglawas.
5: Mamati,
14: apil
5: sa mga health topics
14: adlaw-adlaw
5: kauban
14: ang mga health experts.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.
18: K5 News FM.
19: Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
12: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
20: Ang Visio
5: nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Bats for Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Bats for Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Okay.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang ka kapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Pamali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Beauty Self.
4: Si Ronald, sa ka-sales rep. So na, good day, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay misis. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
5: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
6: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
5: Gusto.
6: It's all about mental disorder, Sir GP.
5: Correct.
6: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
5: Unsa man.
6: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3 Bio.
5: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
6: Wala na ipili, Sir GP.
5: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
6: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
5: Correct.
6: Unsa may ganahan mo? Painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bio, ang ketones nga naa niini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
5: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
6: Wow.
5: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM, dako jud big tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipalig-on niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
5: Unsa man?
6: Imong kaon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
5: Kanang mga nuts, avocado, VCO, D3 Bio.
6: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
5: Oh.
6: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
5: Gusto.
6: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
5: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
6: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
5: Gusto.
6: Dili gyud unta na pwede.
5: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
6: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
5: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
6: Correct.
5: Ug wala ra siya katumbahan.
6: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
5: Bitaw.
6: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
5: Dili matukan.
6: Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang lang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
5: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulun-an tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos. Apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee. No salary deduction. No hidden charges. O no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabata sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabata sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At tanging sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandria Manpower Services Company.
11: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
12: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
11: Ay, tawon po, sir. Akong lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
12: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
11: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
12: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
11: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pilain ako ikaalagad ni mo, sir.
12: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala na rin niya ako ni mo. Bye.
11: Bye, sir.
13: Ang PCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mamasaga butika. TTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
9: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupit yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
10: Hininga uy.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C ka adlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
2: Usa sa mga super busy organ sa atong lawas mao ang brain. The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakomplex nga organ sa lawas. Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nagcommunicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
3: Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan. Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug BTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini. Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
2: Correct.
3: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
2: Kadako di eh.
3: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir JP.
2: Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter ug pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
3: Imagine Sir JP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
2: Kana
3: basin gani wala pa.
2: Bilyonis
3: ang mga selula ani ug matag-usa sila gagamit og oxygen. 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok. Pasabot Sir JP, mo na kadaghan nga free radicals ang ma-generate sa imong utok. Unya wala pa ilabot ana naapadyog kay bisyo. Gasigkag ka tamis. Bad og trans fat.
2: Kana
3: tanan ang nag promote sa oxidative stress sa imong utok. Unya kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 ug MyTC, matingala na lang ka nga nagka mental fatigue ka na. Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo. Gi-migraine ka. Mao na mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir JP. Mao na nga importante nga moinom gyud kag DTX 500 ug MyTC.
0: DTX 500.
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayo yung DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
2: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
3: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir JP?
2: Yes.
3: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatrap baho gyapon.
2: Of course.
3: Kaya kinahanglan ni i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life. Sige ka ginhawa. Sige pud kag produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MyTC ka.
2: Of course.
3: Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong nga central nervous system.
2: Daghang mga debilitating and life impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke o transient ischemic attack or TIA.
3: Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir JP, pinagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga-gym kag exercise, inumpod kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo, o ang pinaka-importante, taas ang imong antioxidant matag-adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom. DTX ATX 500 og Mighty C. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og Mighty C. Karon pa lang inom na. Mm. Wala jud kay pil dihon. Health yes. is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
2: Correct. Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil oy siying mayong lawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Visio
0: gamay D3.
5: Apalit sa mga butika.
0: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tupa kontra sa sakit na diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol na butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, ang daw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadulo. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka. Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, pasaligan.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: VITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. VITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-VITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og VITC, mag-VITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: D3 Bio.
10: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
9: nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imoblad sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulong butika sa yung lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mabasa DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabasa sa mga butika.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: O kung sa siyam ka magkabaranggayan ni ato ang pinalanggang lungsod. Welcome na sa itong pabangalagan. Yeah, sa 95.7. Una tulaton ko musin niyas na si Engineer Moon Jay. Ana nakaantabay na mga kaibigan, no? Si Engineer Moon Jay and the rest of the gang sa K5 News FM San Carlos City via 95.7 sa dial sa inyong mga radyo mga higala. Kauban ito na sa Pikas Lawak mga higala, si Engineer Moon Jay. Kauban si Station Manager Brian Morden. Murag akong tingog, murag murag na hinain na kasangal. Ha? Siguro tungod din sa mga antibiotic. Anyway, mga gala, kumusta ikaw? Nga naminaw ka rin sa Red Kite K5, ang Red Kite apps. Kung ikaw wala pa kay apps di ha? So kuha na kani ang invite na sa uban nga mag-download sa Play Store. Kita lang Red Kite Radio Tubos. May naadit ano ni ang ano na nag-inform ka na ito may gala. Again, masamay ka na remind ta ni Engineer Moon J. Tuwa sa bakulod ang tanang mga gang. Tuwa na sila tanadi. Ay maulit ito nakita na kung maring nakabagyod o nakaguyod-guyod og bag si Jong. Yeah? Para sa DTX NIR Broadcasting Competition. Masi makahingagaw po na ikuro, no? Okay, after sa kong program, masi makalusot at bakulod. Bisag nagkuluki ang kiang taggamay paghihapon, pero unsa ang importante para sa follow-up nga check-up. Kung pwede na ba kumakakuan. Abot ka, kumusta na ka ang sabor ka sa kuan, no? Ang sabor sa beer, kumusta na almost 1 month na munjeng nga wala taka tungga. Tungod kay 3 weeks gid ang kuan ang ang antibiotic. Unsa wala basi malimot ta sa sabor ini mga gala. Kay mula man tinira gi ko pinmi og tubig karon, eh. Happy birthday to any mini girl, eh. Mini girl gutang among cute very bright nga teacher sa Stop Aguinaldo Elementary School. Matiod ta karon sa Tuboso Central School sa likod, uban ni nang Milagring. Abrasaldo.
5: That's the days.
6: Naglandaw ka mo ka kung gusto mong mapulo pa si Platpod sa to ang live broadcast. Makita ta sa Randy J. Kangking account. Ang ato ang account is Randy J. Kangke and uban pa nga mga gipangtag na to nga nga mga kaubanan na. Nausahin mo rag na iyo uban nga di na to matag no. Rag bisyo guro ang Facebook. Dason sa mga naglantaw na karon. Paliog ko og share sa to ang live broadcast para mas daghan tang makakita ba. Dili ba kahinay ato ang kwan ato ang network karon. Ato ang sanina ang wifi. Okay la ba inyong mga wifi diha? Under the sun, this is the day. Matog ni Engineer Munjib, sigtab ang sabor. O ba si Ning Pait, nagmaiguro mo na. So ngayon na kinusara de, kadara mo na. Lingi-lingi, swalags to, ha? Kay kabati na ba ko de, nga na, kung may manguhit diha. Diha sa studio, ha? Mabati tamay gana sa duha ka mga distrito sa Negros Island Region. Duha ka mga first districts gyud. First district of Negros Occidental and the first district of Negros Oriental. Since Domingo man nakapanimba ba ang tanan? Ay kalimot tigala sa pagpasalamat sa mahal nga Dios. Nga bisan pa sa mga usahin na pabatyagunta. Tagaan taga problema, tagaan taog ni ang mga kabalaka, mga pag-antos tungod sa kalisod sa atong pangabuhi karon. In fact, mga gala, may naa na po'y giatangan na ito ng pagsaka sa kuryente. May hatag na og pamahayag karon ang Nuneco. Nga posible nga sa sunod bulan, aduna sa saka sa kuryente. In fact, mga higala, murag medyo ako gikabahan akong maayde sa itong istasyon sa Fabulous Tuboso Radio. Since independent ang management nga nakasakay ta sa umbrella sa K5 News FM. Pero since dili man kita full kwani ang under management sa K5, muna nga limitado ang ato ang mga resources. Nga muna nang gikabahan na sab ko mga higala tungkol sa pagmahal sa kuryente. Masiging maghimo na sabtag mga austerity measures, mga measures nga makadulo dagino ta. Abot kun okay ba mo diha nga murag mo full blast lang ta og on air every Saturday ug Sunday. Unya kun mobalik ta buta sa to ang naandan nga mopamubo ta kay power sa Mondays to Fridays. Tungod kay ang kurintes nunay ko, aside nga, gipaugtas ta nga, sige rag brown out. Palong diri, palong dito. May mumahal pag yun ang kuryente. Muna nga expect ang mga gala, basing naatay mga measures nga pag-imuon, nga makadulodagino ta. Okon, baka ha, ikaw nga may naanaadiha nga dunay negosyo, nga makatabang sa tuang operation di sa Fabulous Tuboso Radio, andam o tagana tang mo makig-partner, mahigala. Kasi na kay gusto nga ipa-announce diyan nga mo sponsor kasi itong mga programa di rin para makatabang-tabang pang kuryente. Stilan in taon ng pulupigado na ta mga higala. Nga wagid tay gisaligan kundi mga sponsors sa ito ang pagpangalagad. O yan, di lang ako kalimta ni Gala ha. Ang nakapasalamat naman mi by sa among mga Facebook. Ako sa ipasalamatan mga Gala diri sa istasyon. Si Mayor Richard Hauhoko and local government unit sa Tuboso. Kay during sa among inset, in-service training sa DepEd, the District of Tuboso. Adunay regalo nga gihatag si Mayor Richard. Imagine ka, tagduha ka kilong blue crabs, pasti lang lamiaw. Ga tambok o ga kanang-kanang ang yang aligis ka tambok ha. Ha, nya deso nambot lang ang dili baka nimo apekto sa ato ang sakit sa tuhod ug sa arthritis ha. Tungod kay tambok ayo ha. ang maong mga blue crabs, mga higala. Muna nga, salamat gid kayo kanimo Mayor Richard and the whole government of Toboso sa maong pagpatilaw sa mga blue crabs from EB Magaluna. Kung sana sa mga kuan mga lokal nga produkto nga ang EB Magaluna maoy nagkuan gyud murag nag nagfarms la ni ini kining mga blue crabs. Kami ano on namon ay kanang imuha siya pahubsan ba pastilan na nga isubak nimo magutan ka pastilang pagkalami agyot sa higop-higop. Sabi na ngayong utan na tinunuan niya na kay mga palapuyot nga tugabang o alugbate niya may may bisul pa yun. Pasti lang, lamia. Muna salamat once again, Mayor Richard Haohoko. Bueno, alas 11:16 na mga gala. Andam na ba ang tanan, mga taga-Sipaway? Kumusta? Andam na mo diha? Ang taga-San Carlos City Terminal and San Carlos City Public Market. Sama din sa mga Toboso Public Market. O guban pang mga merkado diha nga. Galanog-lanog ng ilang mga signals sa Fabulous Toboso Radio. Gamit na sa pang Red Kite Radio Apps. O ang 95.7 K5 News FM, San Carlos City. Nagkasalaman ka, musta na? Hoy na higala, ha? Abrihan tang ato ang pagpangalagad, pinaagi sa kapagpasalamat. May kayong mensahe ganiyo, naghisgot kabahin sa kinibang kung ikaw, tao. Gisukod ang imuhang kwan, maimuhang pagka mapinasayloon sa uban. Ang pagka mapinasayloon sa uban o sa kinika Bertod mga higala nga angayan natong huptan. Kaya matud pa sa itong mahal nga Diyos ayang kwan, sayahang ehemplo, sayahang parabolo, partner Jewel Gonzales Acido, pangandam na diha dudong, pangandam na diha dudong. Kaya nang batod pa sa parabolo nga gibuhian ni Ginoong Hesus Kristo sa iyang sa humilya kaniya, kabahin ng tao bang nga may utang sa usa ka dato nga nangayo gid siya og pasensya nga di siya kabayad. Gitugutan ra siya, gipasaylo siya. Luwas nga gipasaylo nga sa kabayad, gipapas pag gid ang iyang utang tungod sa iyang pagpangayo og ang hangyo ba? Nga sir, wa pa jud ko ikabayad kung utang di nimo hinaot unta nga imon sa kung pasayloon. Pura nang bayran unya kung maka-remedyo ko ha. Naapan katong tawhana nga gipapas ang utang. Naapoy nakautang di ay niya dong Jewel ha. Ha? May nakautang po di niya niya iyang gipugos og pabayad. Unya ni hangyo taon niya nga dili nga wa pa siya ikabayad. Nga pasayloon sab siya kanang kuan ba ni ang pasensyahon sa ba. Kung makakwarta na iyar pong bayran huswa misugot eh. Nga hinuon iya panuong gipapriso hasta nga makabayad kay pabuhian kung makabayad na. Ingon ana tong tawhana sus nakabalo ang iyahang ang usa ka dato nga nagpahulam niya. Pasti lang sukua hinuon no nga gihimo na ano ato. Gipriso na lang po siya. Ha, gipabayad siya. Isukot na lang noon siya. Imbis patawad o sa siyang utang. Ingon anak ko no ang tao, mga igala. Kusog na kaayo, mga igpasaylos itong mahal nga Diyos sa mga kalapasan nga itong nahimo. Apan numero uno ta nga dili mapinasayloon nga ito sa uban. Na dako kayong example sa pangamuyo sa amhana mo. Ito kayo randi lanyuhan o kay buntag ni mo diha. Ibutang gini sa amahan mo. Ah. Nga nabutang diha nga miingon kita. Amahan na mo. Ah. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Still nagkatawanan kayo. Nya dako dai tang kayong kuan madinumtanon dai kayo. Gayaw-yaw kada nang maong pag-ampo apan wala dai kakapasaylo ngadto sa uban. Hinaot nga makapamukaw na siya mahigala. Nga mas importante gyud ang gitawag nga kanang humility ba. Kada mang kuan ba ni ang kabalutan mo patawad, magpaubos nga to sa atong isig katawo. Nga, labi na kayo naanda sa mensahe sa Mateo nga niingon nga kapila ta mo pasaylo sa atong sa mga nakasala na to, kapito ba? Niingon si Kristo nga kapito 70 times 7 yun ha? Kapito. Ingon anak na kita magpasaylo unta nga to sa mga nakasala na to. Dapat andam ta nga mupatawad mga higala. Dili ta madinumtanon ngadto sa uban. Kun ang tanan siguro ingon ana murag wa giguroy gamuh ang Pilipinas. Kun ang tanan unta mapinasayloon, pasti lang taw haya unta. Ha? Anyway, sige lang ha. Atong nga iampos Ginoo nga unta makarealize ta. Ha? Nga importante ang pagpasaylo ngadto sa uban. Nga paghuman nato pasaylo, dapat magpasalamat ta kay ningon ang Ginoo nga adunay dalan nga ihatag niya nato ni atong nalisdan. Ha? Good morning Doc Doc Janet Kabugwas. Kanunay siyang maghatag sa iyang maayong dalan ngadto sa kaayuhan. Manang ayaw ka kwan ayaw ka wada kawala sa paglaom higala. Ha?

warrior is a child. Kumbaga, kung unsa kanina mga panghitabos atong kinabuhi, laban lang. Kasi ang ginuanaan, nakakuyog na nato siya. Wala na sa plano ko na nagdali that 3 days sila ito part. Sige. Next time part. Have a blessed Sunday, my friend also, Felipe Sanchez, Sir Felipe Migs. Have a blessed Sunday to kanimo abyan, Felipe Sanchez. And Gingging Vergara, napawaw si Gingging. Morning, Gingging. Thank you very much, parna. Ingon siya, way paglubad part. Salamat, bugna ko, tingo ko. Thank you very much. Anyway, sa Gyapon, this is Randy K5 Live. Sa ito ang pagpangalagad, mga higala. Ato nang sugdan ng ato ang naandan nga kwan ha? Ato naandan nga pagpangalagad nga una is kuantani ang una natong countdown is ni ang mga kwan ni ang classic music ha? Classic music mga itong una, no? Then we are talking about kwan ni ang pagpasaylo. Dapat ang pagpasaylo nito adunay kuyog nga gugma na siya, no? Dapat adunay love, ha? Dapat love gyud ang importante, ha? Welcome na sa Ronnie K5 Live sa the first portion, all classic music until 12 o'clock.

0: Alfonso Tingal, may papaminaw de Alfonso ha. I don't mind pagbuntag, may buntag pa shoutout sa ako pamilya Tingal din sa Punta Cruz. Labi ng kini Tuto Adonis mga higala ha. Gikan ni Alfonso Tingal all the way from Moraga na aja pong kada sa Baguio Fons. Sige Ponza, ayo-ayo da Ponza, amping-amping.
1: It's for the way you look at me.

says, love is made for me and you. Ang muna sa importante, regala, ang gugma, gihimo na siya, nagpakatao ka ng Ginoo niya. Ha? Nagpakatao sa kalibutan, aron matuman ang sa tibukan kalibutan ang matutuod nga gugma. No? Muna siya, ha? Alas 11:33, mga gala. Again, may papaminat sa mga taga-Sugbo, uban ni Jewel Acido, ay nabantog ng dramatista sa RMN.

Okay, let me love you, baby. Sige, alas 11:37 na. Sani ang mensahe. Si Ma'am Ruda Angeles na itaminaw ko na si morning, sir. Mag-drop by daw media, sir. Going back, may call from San Carlos. Di ay ba? Sige, basta kung makalabay mo with the group of Arandria, mga taga-Arandria, with Ma'am Carmel. Sige, hingagaw lang, kino, kay magpa... Ano ba, Mini? Ang basing magpa San Carlos po, Mia. Gusto magsugata ay lang ron. Alright, sige. More classic mga higala, mga song. Yeah. Para ninyo niya. Napawaw good si Gingging. Eh. Oh, shoutout sa mga taga-Mandila. Musta ang fiesta? Di ako ng mga taga-Mandila. Oh, sabdan niyo si Reggie Hara ng Utana. Musta ko ng fiestas Barangay Mandila.

Once again, Brock Kini, bilik kano of Bugang, Kuboso, main papamina watching live from somewhere. Well, no, ala ang single, ang single na nag somewhere somewhere. Masiti na ka masingle anak brada. Napasan dito all especially sa tanang ng taga Rafaela Barrera o kung nga taga Bateria. Hello, Tito Renz. Love all your Sunday songs. Salamat kayo. God bless. Si Kagawa Jack Ruiz, ang beautiful, pretty lady daughter ni pariente busing Wilfrido Boy Ruiz. Shout out ko sa mga taga Toledo bro ah. Gikan Jerry Magdasal, loy mga taga Toledo ah. May pag watch. Ay pa shout out mamang presi, mahilom dumdum. May pag kwan maayong pag watch dia mam presi, mamang presi sa imuhang nahamtangan karon na. Nagpa uraray ni paring Alan na. Feel na ko karon medyo danceable tunes nga medyo palami ba ha? Danceable tunes nga medyo palami. Para ka nang nag-utan ka, lamit ka isa-sayo sa kitchen ba? Huh? Again, namari nag-utan ka nisong si Mamang Pres. Mamang Presy, mahilom dum-dum. Mga taga-bateria, may pagpaminaw once again, Ruiz family with Kagawa Jack Ruiz. Alright, let's move on now.

Jonaline Alfajora, pa-shoutout ko sir sa pamilya Alfajora diya sa Cruising Timis. Watching from Mualbual, Cebu. With Jonaline Alfajora, thank you very much. Agaw, Danny Sumbi, ang tigama sa nabantog ng Sulu Herbal Oil. Galing kay wapagyo ko na butangin ni pa ni Agaw, diri sum, Agaw dugay na kuhay ko ni ingon niya nga mayintag mabutangan tanya diri og kuhay ni ang kunsan ni ang Sulu Herbal Oil, no? Bisag mo ang yang bisag ang yang ibayad si ang advertisement ang product lang ba, no? Oh, hindi na tamangita o cash nga bayad sa advertisement. Eh? Product lang gaw, okay na. Huh? Kay maalami, ayos po kayong Sulu Herbal Oil, good gabi ito, mga gala. No? In fairness. No?

Shout out sa Tingal family diya sa Sibunga, oh, mga taga Sibunga. Dihar ba diya si taga Dihar ba si Ardi, no? Ardi Oitieco. From paring bro Jerry Magdasal.

Pastor Winston Villanueva, musta musta mga taga-kabangkalanon. Namatod pa ni Pastor Winston Villanueva maing udto sa akong mga paryente diha sa Toboso, mga sila si ng korason mga kabalyero, mga paryente to ni kwan ni sana ni ang Pastor Winston Villanueva, muna ang mga paryente diri, si ng Corazon Caballero. Papaminaw niya, Pastor Winston, na may kasi agaw dani na ingon na siya. Ako lang inon si Mrs. Gao kay dunay tour sa June. Ikan karong hantod sa June, makaabot 50,000. Makakumpa, manuroy, tas buhol. Ayay, lamik kayo na. Sige.

Amo to si Elvis Presley, mga gala, na atong itagaanog igong kabuhi. A whiter shade of pale request na sa makauban na ko sa una, bro. Si bro Hini Kangke, nagpaminaw rin niya a whiter shade of pale. Murag, amot nung kabalo, baka kung anong kantahan ng a white, murag, last song na ta sa itong classic music. Ato ko nang pahipsan ko na ba. A whiter shade of pale. Murag, hindi mo guro kabalo anong kantahan. Guro ito testing si Joe Cocker. Ito ko testingan ko na si Joe Cocker. Murag yung di ko maluguro kain ng kantaha, no? Anyway, sa Japan, pamina ko sa Run the K5 Live, first part sa itong show. May natin second part karon. Abin ako og angkwan. Abin ako og angkwan ni ang, ang sito ka ni? Ni ang blue crab nga gihatag ni Mayor magkapakatol sa katutunlan, no? Murag okay raman di ay, no? Di man di makatol sa tutunlan. And actually, mga gala, may pain pag-usap ko ang TL. Giagwanta na ako. But then, naarang-arang na siya tungod sa mong bagong doktor nga naadri, ha? Naadri sa Tubuso karon si Dr. Si Dr. Tricia ba ito nga ato? Dr. Tricia, ha? Ang bago na mong doktor dito sa kwan sa Tubuso. Tricia Halanduni Lotayco, ha? Doc, ha? Mga taga-kwan, taga nakarluta ba ito si doktor, no? So thank you so much, Doc, ha?

Terus feeling pergi kembali juga kind of sisik. The crowd called out for more. Aku sembang. Aku sa praktisan ni bae bro ini ya. Okay, murag actually pa slow rock ba po noon siya? Slow rock siya, no? Antonio Dindin, na may papaminaw din. Pastor Winston Villanueva, ang mga through the years, mamaya sa second portion na ito, nakantahon na pastor, kay all classic music mga guro, no? Pagka second part, alas 12 hasta la una. Kung ano tani ang mga love songs ba, ha? Mga love songs, itong tirada, dugay-dugay. Ha? So for the meantime, kwansa ko ang makanta mga classic music sa kay ganahan sab si Brad Lando si Sikan ani ha. Pato pa niya, good noon, happy Sunday to Boso ha. Gikan ni Bro Lando si Sikan ha. Last song mga gala.

0: Alright, last song na tumingkala sa to, first portion. Try mo glakaw ha, kay mubalik na ko, another 1 hour of show, nga love songs na takaroon ng kidugay. Halos ako ang pamangkin, Julas, Kangke Alkizula, pa-shoutout ko nung ingimatupan niya, pa-shoutout dito. No? Romel Montealto, Kenny Rogers, Lady, DJ Randy, shoutout from Toboso, Barangay Manila, si Chuturel, watching from Bacolod City, sa Banago. Ha? Ya, kumusta po ng atong mga kagikan nga taga-Naga City, Cebu, ato niya silang suruyon gaw. Sige, mas maayo gaw ha. Ikaw initiate anak gaw, kay kuyog-kuyog lang kunin mo gaw ha. Magmalaag na ito itong mga kaparyantihan sa Naga City, Cebu. No? Antonio Dindin, thank you so much. Standby ha. Sa mga nag-request pa diya, salamat kasi yung pag-request diya. Standby, bubalik na kudugi-dugay after lang sa mga about 5 or 6 minutes ha. Nga, kung ano ito, ang ginusyong ginagmay. Uban ni Doc Ramil Oy and Sir Jean Paul Generoso mga gala. So balik ko dugay-dugay sa dugang pang mga love songs 1 hour show with Randy K5 Live. Stand by mga higala.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapo mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa yunggan.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ko bukid, bay.
13: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
14: Bitaw, mabakarwas gani ko?
13: Oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
14: Mayo dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diya na ka. Pakaiwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash. Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company. Nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At ang sa September 15, nai SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandrea Manpower Services Company.
16: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. pinakaunang Suzuki 3 shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nganay mutang sa S Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 shop.
15: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Na sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
17: Hininga, uy!
18: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa mga sweldo?
19: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
18: Hala, naa day ATM dito?
19: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
18: Daghan magtawo dito, good.
19: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Luxin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
18: Ama o ba, Besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
19: Sana all na ay i-parking.
20: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Luxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
21: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
23: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Ready Anios. Ang Arandria Manpower Services Company. Mawibutabang karimong sa pagpatigayon sa pagtuman sa maong handong nga walay bayad sa placement o processing fee.
22: K5 News FM.
23: Championing the lives of the Filipino.
25: D3 Bio.
26: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500!
2: Ang DTX 500,
1: ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gikan sa palya,
1: nga nagkahatak o proteksyon.
2: Batok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Panaygon na, nako, padala na ako puhon in Isugos, December. Oh, Merry Christmas, kanimo bro, Lando Sisikan. Ha? Salamat sa pag-shoutout dito, gika ni Julas. Sige, maglaag, Tagnaga City, Cebu, ha? Gaudani, ha? Na magsunod-sunod lang kunimo kay para ikaw may nakatultol sa maong lugar. Any song from Kenny Rogers? Mas maayo pagkakit kung Lady or... Ang request, napaka Pastor Winston. Naminaw pa ka diha. Kung naminaw ka, atong kantahon imong request nga through the years. Ha? But for the meantime, ato sa kantahan si Ma'am Carmela sa iyang paborito nga song. Ha? Ang One in a Million nyo. Kaya paborito ko noon ni Ma'am Carmela ni nga song. Ha? Niya bintaha kayong panahuna kay while singing on air and in Facebook. Kwa dyan sa tiglawas yun yung makita ni Ma'am Carmel. Nga kantahan na ko siya o favorite song niya nga One in a Million Year. Ha? Sige, ito ayuhong yung masing mayabag noong kung aning nga unay tadiri. Ha? Nga naa si Ma'am Carmel na nagtanaw. Ha? Murag nga kulbaan na noon ko magkantaan niya. Para ni Ma'am Carmel Cabatas of Arandria. Dali na mo, ha?

Right. Live the live nga naglantaw si Ma'am Carmel sa itong song. Yeah. So again, Arandria Manpower Corporation, mga gala na Adris Toboso. Maghulat ninyo para kuan ni ang maghulat nga makatabang ninyo ni sila. Na muna nga ari mo dayon na paniud to na mo daan na kay wa mi paniud to dire, paniud to lang daan na. Sige. Pastor Winston and sana si Romel Monte Alto kuna apa mo diha inyong ma-request gani ha pa ba man na kanta ha. Sige nga, pakula mo ni apabatsyag lang na apamudya para tumakanta na siya ron. Ha? More love songs na damay gala until 1 o'clock sa Randy K5 Live. Ha? Alas 12:20 na. Ha? Here I go again.

Again, good noon sa mga taga Rural Health Unit sa Toboso, ha? Labi na kini Doc Tricia. Thank you so much, Doc. 1223 Cap Romeo Sultan sa Barangay Salamanca. Good afternoon, partner. Shout out sa mga taga Barangay Salamanca, no? May pagpaminaw niyo diyan sa mga taga Taipo o taga Turil, sa Barangay Salamanca, mga higala. Cap Romeo. Si Cap Romeo dili ni si Wildflower, ha? Na diyan sa Salamanca. Kagawad, sana ini ang she's faced the hardest times you could imagine.

Vel de Canizares, hello to Boss Urawa from all the way from Metro Manila. And belated happy birthday di ay ni kuan ni Bro Larry Ilyania. Birthday last kahapon. Bro Larry Ilyania of Cubao, Quezon City, happy birthday, belated. Si partner Romeo, Cap Romeo Sultan, ni requested let's make a memory. Let's make a memory. Ambot dali lang ha, atong tan-awon ug okay ba ni makabalo ako ning ganda ha. Let's make a memory. Andy Rick Smith man dai ni siya. 12:27 na mga higala. Ambot nakapan ano sa mapapalit og kamrag nabudlayan mo kumag mukha na. Ha? I-emit karon ni Sumambike kaya ito na naligo paguro kay mga greed dito siya mapapakulod ko nito siya 12:29 eh. Sige ito tanaw paminahon din ang Let's Make Memory Gloria Cañete Racho, hello good PM po sa inyong lahat dyan Gloria Cañete Racho. Si Inday Gloria maayar ba ni mukanta po na si Inday Gloria Racho, no? Laban ng mga seniors ng ang naminaw karon nato ron na

0: live.
1: Okay na to, Cap. Cap Romeo Sultan is Cap Nunoy. Oy, kalimot, Cap, hang ako ang number 0917-714-8405. Basi, ubay-ubay kay imuhang, kwan na imuhang, ang sani, imuhang unod sa imong Gcash niya, ha? Makita ninyo may gala sa ito ang screen, na adi sa itong screen, 0917-714-8405.

yung Canoy of Bacolod City, the city of smile, smile, smile, si Ariel Canoy, shout out idol, Randy K. May happy to ba doing mascara de ino, pastilan, no, sadya sa mascara, gro, ano yan. Thank you so much, 1236 ta. Sa muna, okay na to, Kap Nonoy, ang atuang, kwan, atuang pagkanta sa imong request. Sige, let's look for mga original Filipino music na po mga songs. Itong kantahon na po mga gala, Pinoy. Pinoy sounds na po. Joel Gonzalez Osiro, request ko naughan nga sa... Ataya ni mo. Regards ko na Ma'am Ruda. Joel Gonzalez Osiro. May pag-watch di. Okay, kwa ni ang... nagtanaw ron si part Joel Osiro, ang nabantog ng dramatista. Nabantog ng dramatista sa radyo o sa telebisyon. Yan ang maipuning tao, mga igala, no? Si Joel. Ang gihulat kung mabalos magkanta na kung mabisita ron. Ha? Ako rin gihulat kung magkanta. Basta. All of My Life by Marco Season, Idol Randy K. Wala mo na sa kulista ng All of My Life ni Marco Season. Kung saan ang kanta, nalimot ka na guriye. Ako lang tanaon niya na iya. I-check siya na ako na siya.

0: exactly 12:43, mga igala. It's this original Filipino music from First Circle. Acoustic ang dating, mga igala. May request day, ha? Wala kang katulad. Hala, wala kang katulad. Partner Jewel, good morning kuno. Hagi ka ni Ma'am Ruda, Partner Jewel. Ha? Sige. 12:43 mga igala, parayin tas to pa pangalagad. Anyway, ha? Oy, ako rin yung panawagan pag-usap ha, sa mga gustong makatrabaho abroad. Ha? Ang Arandria Manpower Corporation, ania karon sa Toboso. Unya, ano sa to yung schedule sa San Carlos, gani, ma'am? Ha? Ha? Sa September 15? Aning September 15, sa San Carlos. Asa inyong venue? Kay Bation, da karon sa San Carlos? Sa City Hall? Ato lang mo sa City Hall na sa September 15. So that's gonna be on Tuesday, no? September 15. Sakto ba? So Tuesday, no? Sa Tuesday ay, ha? Kita-kits mo mga tag-San Carlos sa gustong magtrabaho, mangitag-trabaho sa abroad. Alamin siya kay wala iya, wakay gastuhon ini, ha? Sila na mo patigayon sa tanan, ha? At ito papakikita, alam mo ni Ma'am Carmel o ni Ma'am Ruda dito sa San Carlos City Hall, ha? Masina kay Kaila de Engineer Moon Jay, ha? Mga ukon ang imong uyab nga gusto mo trabaho, ha? Kung gusto kang layo ni mo imong uyab, ha? Napatabaho as layo, pati tiguma, ha? Sige. Hingagaw mo mga taga-Toboso, ha? Ay mo kahadlok, ay mo kaula, wala naman tong gira-gira kung sa kuan. Mabang na usas sa mga kuan nila, good, mga usas sa mga nabalakan sa mga pamilya, no? Pero, daghang tuwa dito, safe raman, ha? Wala na yung way kuyaw ang kwan karon ang more specific yung lugar nga kwan Riyadh, no? Sa to?
1: Bahrain.
0: Bahrain, ha? Kuwait to Bahrain, na mga safety kang mga lugar na ano wag ni kan wala di ka mo agi hormos ana wala ni hormos dia pagkikita lang dayon na pwede ka makahingagaw dayon diri na hinahinay lang anyway bahalag dili pa kadayon na morikta ula istorya pangutana nila diri sa mga kwan sa mga unsay makinanglanon kung nga plano ka kay magulat-hulat sila until kanon sa afternoon diri ha sa Toboso ha ayaw pagdugay-dugay ninyo niya ha para makano ni ang makachansa na mo sa mga maka-abroad ha? Nga way hassle ha

right, murag dali ng oras na 12:50 na, no? Masa dali ng oras mo, murag kwan ng ganahan ko para makapahuway na ko. Vong Replica, hello Paps, Merry Christmas! Papa Vong, mamaya yung alauna, pakinggan si Papa Vong. Sa mga nakatilaw og dagam niha nga wala pa natuto, di pa na natuto, itong mga nakatagam-tagam na, nakatilaw-tilaw og dagam, may mga realization in life, this is for all of you. Nandiyan ka na naman, tinutukso-tukso.

Moraga, kuwanta ni ang kolabuso na ta sa oras, mga gala. Moraga, hasta aning kutob lang ta, moraga asa. Moraga, last na lang song, ya. Nga akong ihatag ninyo. This is gonna be my last song, ya. Thank you so much sa inyong pagkuyukuyog na ito, mga gala, sa tuang pagpangalagad sa Radio K5 Live. Yeah, next Sunday, moraga, wala na sad ko, ha. Kaya I'll be going to Tacloban sa Teachers National Teachers Day celebration. It's so happen nga kita mo ay gipadala from Toboso. Solo alone from Toboso nga gipadala to join the National Teachers Day sa Tacloban City Astrodome. Kalaking wrong timing lang. Ako ang idol nga si Speaker Romualdez. Gidako pa naman po noon to. Mas mga taong kung akong toyo ang taan. Sa narong timing manoon ng celebration sa Tacloban. Sige lang. Masig nga sa gibilin dito. Masig nga gibilin dito sa Tacloban. Matod pa partner Jewel. Nga ningon siya ay Taclobe kaya akong balikon. Ha? Sige.

0: Engineer Moonjay. Bye bye San Carlos City. Bye bye world. Lamat lamat. See you next time. Now once again, ang Arandria Manpower Corporation na naatis tuboso ha. Sa mga nagduaduha pa din ha. Ayan na paglangan ha. Olo istorya mo din ha. Ni Ma'am Carmel o ni Ma'am Rhoda ha. Thank you very much. Bye bye.
1: K5 News FM. In the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na usab si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir GP. Mm. Adunay mga babae nga sakit ang ilang gibati kung moabot ng ilang rigla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
3: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babae kung kiniriglahon.
4: Mm.
3: O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa rigla. Apan kung ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea.
4: Yes.
3: Pasabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
4: Ang kakulangon sa antioxidant, Sir GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea.
3: Maudyon.
4: Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Munang musakit. Kung taas ang oxidative stress sa uterine cells sa wala pa moabot ang imong rigla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus og hinungdan pod sa inflammation.
3: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorek jod ana nga mga abnormalities.
4: Mm.
3: Daghang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae sama sa premenstrual syndrome,
4: mm-hmm,
3: o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis og cervical stenosis. Mm. Kadaghan.
4: Sa pagkadaghan, mm-hmm, sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan.
3: Mm-hmm.
4: Mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
1: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
6: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: No, tanaw ra gud sa GP.
3: Sige.
4: Ang mga gipanghisgutan nimo nga underlying medical condition,
3: uh-huh,
4: nga dan sa secondary dysmenorrhea sama sa fibroids,
3: mm,
4: or mayuma,
3: mm,
4: kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus.
3: Mm.
4: Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa at ubang parte sa pelvic organ.
3: Mm.
4: Imagine ha, sa lahi siya nga organ mutubo.
3: Ah, grabe.
4: Sa uterine lining unta na to. Pasabot, nabugo ang selula.
3: Mm.
4: May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
3: Ang pinakarason, Dok Ramil, nganong mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw,
4: mm,
3: kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years.
4: Yes.
3: Tungod sa flavonoid sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makorrupt ang genetic information sa mga selula.
4: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad ha, Sir GP.
3: Mm.
4: Ang Mighty C, Sir GP, makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease.
3: Uh-huh.
4: Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, muna kung gainom ka og Mighty C, nya giparisan pagyud mo og DTX 500, muligon jud ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya, Sir GP.
3: Samtang ang DTX 500 dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili mohubag or ma-inflame bang area.
4: Nakita nimo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og Mighty C?
3: Klaro kayo.
4: Ilabi na jud sa mga babae nga maojoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og Mighty C.
3: Mm.
4: Og usa pa, bisan wala kay problema sa imong rigla,
3: uh-huh,
4: sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
3: Kana.
4: Kay i-correct ni DTX 500 ug Mighty C ang mga abnormal function. reaction sa hormones before man magasugod ang menopause.
3: Husto.
4: Sa mga babae diha, nga mga daghang anak, ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually, mag DTX 500 og MyTC aron malayo mo sa mga problema sa inyo nga mga pelvic area.
3: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil oi saying mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mamakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Dietry Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietry Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Dietry Bio. Ang Dietry nga may Visio.
2: Visio
1: nga may Dietry.
2: Apalit sa mga butika.
1: Dietry Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
4: DTX 500,
5: mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Nationwide.
1: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Para sa manipyo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa himsugatay.
5: DTX 500.
4: Sudo sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500.
4: Ang adunay pinakataas nga antioxidant. Nga makaayo. Ug mga limpyo sa tay.
5: DTX 500.
4: Napamatud-ana sa mga eksperto.
5: Testingin ninyo.
4: DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso. TB pneumonia. O guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Nahinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Pamasaga sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kasakit ang tiyan?
12: Mads for Biotics!
11: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
12: Mads for Biotics!
11: Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
12: Para healthy ang tiyan,
11: mag-Clinica for Biotics!
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pa-extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
15: Food Supplement for Men.
16: Asa magagikan, bay?
17: Gikan ko bukit, bay.
16: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
17: Gitaw, mabakarwash gani ko?
16: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
17: May dito?
16: Ayos ka, ayo.
17: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
16: Sige, sige.
18: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside tennis court. Jukax Car Wash.
19: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
20: Gusto ba ninyong barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing.
15: pinakaunang Suzuki 3 shop dini sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 shop.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.

ولا في لحظة فوت فأوت.

0: Tribayo, kaya ang kiton sa ditribayo, gapahait na sa imong panghunauna, bisag mag-edad na kag 90, sa gatos, nindot ragihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak.
1: Maghimo kag desisyon.
0: Ay balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
1: Apandok, unsa man ang naa sa ditribayo, nga wala sa plain D3.
0: Kanang ditribayo, Sir GP, na ay kitons ug wala na sa plain D3.
1: Boba.
0: Ang kitons nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imuhang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka ditribayo.
1: A kampyon.
0: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from ditribayo. So layin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og ditribayo.
1: Dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
2: D3Bio.
3: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontra. Todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric, Lidismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap!
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: O Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula da at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pamali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og kamay tisi, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 og may tisi, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
3: Kapina sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market. Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan na akong lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon na sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nibal-an ako nga ang simple phenols o polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pod ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naaboting duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols o flavonoids. Dito ko nakaingon, Sir GP, nga atlas niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
3: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga parts ang tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
4: Mao jud
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
0: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika. Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag protection sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili mapiktuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
3: Correct.
4: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas nini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
3: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
4: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
3: wow.
4: Sir GP, nindot siya sa mga nai-cancer. Anti-mutagenic,
3: dili ma-mutate ang genes.
4: Og anti-inflammatory. Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
3: Grabe jud ining phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Dok Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory, daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa may tisi nga immune booster pod ug usa pod ka antioxidant.
4: Kunaw na pagod ninyo kung pila ka buo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
3: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
4: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
3: I agree.
4: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties ni ini.
3: Pinasahi kayo na, Dok, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una apag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 MITC, sigurado jud imong proteksyon.
4: Onya, asa pa man mo, cancer prevention ang gipangita mo, DTX 500 og MITC. Stroke og cardiovascular diseases prevention, DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir GP.
3: Muna'y gusto na ako.
4: Nindot nga imong tulog, og dili ka magka-diabetes.
3: Kana?
4: Dili ka mabuta, og dili pod madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka, og healthy pod ang imong atay. So,
3: kana?
4: Mag DTX og MITC, adlaw-adlaw, Sir GP.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Oy, saying, maing pangluwas ang pingan,
3: dili abusuhan.
0: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
0: DTX 500. 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Og polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulga butika sa yung lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix,
1: mabaka butika,
0: DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Show,
1: mabaka sa mga butika.
6: Gagabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag Lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabulig sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang TTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract. Sa nawa nga pimple-free
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon git kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya amusina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na, padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges, o no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage, o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pay passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Arandria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. At ang sa September 15, na SRA or hiring sa San Carlos City Hall. Last 9 sa buntag, hantod last 3 sa hapon. Apply na to avail everyday promo. Arandria Manpower Services Company.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
12: Hininga oy.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og May TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Walay tawo nga dili mamatay. Maunang naningkamot jud ta nga buhaton ang tanan aron masumpayan ang atong kinabuhi. Naman joy mga tao nga bulahan jud kay do na sila'y excellent genes nga lagmit naggikan pod sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Walay genetic defects.
5: Dili tanang tao Sir GP, bulahan ana nga genetic gift.
4: Mauna.
5: Ang problem Sir GP, dili maayudaan ang imong family health history. Naay bisyo, wala pa jud gakaon mga pagkaon nga taas sa antioxidants.
4: Yes.
5: Mayon ta kung gainom og DTX 500 og May TC matag adlaw kay dako jud ang ikatabang nini sa pagtaas sa imong kinabuhi.
4: Usa sa dakong health issue Dok Ramil ang obesity ug kini ang gituohang public health threat sa modernity.
5: Kay wala may controls kaon, sige magkaon Sir GBB, bisag unsa rang ihungit, wala pud gyud exercise, kulang pa jud og antioxidants. Mayon ta kung sa DTX 500 og May TC kay matabangan nini og mupaspas ang imong metabolism, pero kung wala ka gainom DTX 500 og May TC, onya kulang pa jud kag exercise, syempre manambo ka onya maubis ka. Sa obesity pa lang naglinya na diha ang daghang mga serious nga mga sakit
4: kapag kadaghan.
5: Atong tun-an ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity o taas nga kinabuhi Sir GP. Kinaunahan nini ang Iceland. Life expectancy nila 79 sa lalaki onya 83 sa babay.
4: Wow.
5: Unsa may sekreto? Mga pagkaon nga dato or daghan kayog antioxidants.
4: Ang mga hapon Dok Ramil, adunay life expectancy nga 79 pod sa mga lalaki, unya mas taas sa babay 86. Hilig pa jud nila kaayo ang hilaw og steam food. Dili sila mahilig sa mga carbohydrates.
5: Wow. Wala man sila gakaon sa mga pagkaon nga taas sa antioxidants. Wala pod sila gainom og DTX 500 og May TC. Pero ang ilang gibuhat is ang ilang exposure sa mga pro-oxidants gamay ra kayo.
1: DTX 500.
6: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: Ang sobra nga pagkaon sa added sugar o refined carbohydrates, gapataas sa level sa oxidative stress.
4: Husto.
5: Kay kung gamay raman ang free radical sa lawas, kaya raman ni i-neutralize sa imo nga innate antioxidants sama sa glutathione. Galing lang kay tungod sa sobra ang free radicals tungod sa sala nga pagkaon og bisyo, kinahanglanon jud nga mag-DTX 500 og May TC matag adlaw aron malikayan ang balatian og mutaas pa atong kinabuhi.
4: Ang sa Sweden may life expectancy nga 78 sa mga lalaki og 83 sa mga babay. Unsa ilang sekreto? Wala sila gagamit og mantika. Ang New Zealand adunay life expectancy nga 78 sa mga lalaki ug 82 pod sa mga babay. Ang Finland naa say 76 ang life expectancy sa mga lalaki ug 82 years old sa mga babay. Ang ilang sekreto? Prutas, utan ug usahay ra kaayo sila mukaon og karni.
5: Sa kinatibuk-an Sir GP, mauni ang mga sekreto sa mga taas og kinabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, paglakaw ang ilang mode of transportation. Walking lang. Kung dili maglakaw, mo bisikleta o daghan ang dos Japan. Mubo po ang ilang stress level, sayo po og matulog. Sayo matulog, Sir GP. Mahilig po silang bakasyon og taas nga antioxidant gikan sa mga prutas og utan ang ilang mga gikaon.
4: Wow.
5: Diya pa jud, ang pinakanindot nga ilang gipractice Sir GP ang 80% rule.
4: Uy.
5: Undang kagkaon kung 80% full ka or busog
4: ka
5: na.
4: Dili pa busog, dili di ay.
5: Hulat kag 10 minutos dayon, sigurado ha jud nga mawala na ang gana sa imong pagkaon balik.
4: Moody ay na. Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Do ako sab si Dok Ramil oy sing maing panglawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Visio
1: gamay D3.
3: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio. D3.

0: Di na bayan lagi.
1: Luoya anak oi.
0: Grabe.
1: Balik ko na to ni Ron pagbalik sa Foro de los Pueblos.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapo.
5: Uy.
4: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
5: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
4: Oho.
5: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, naa kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
4: ay!
5: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
4: Kini?
5: Muna nga kinahanglan jud nga mag-D3 Bio ka, Sir GP.
4: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintoma sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Unsaon?
5: Yes.
4: Number 1, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
5: Ang buhaton, Sir JP, kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit, ayon lang pagkaon. Ngano man, ang imong gikaon mopurma po na siya glucose, nya makapadugang sa imong inflammation.
4: Correct.
5: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy ang ketones na lang ang makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
4: Oh, mo na giingong ketogenic diet. No, sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Naugoy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
5: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod, nya manihapon na pod.
4: Ah.
2: D3 Bio.
6: Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example,
0: nakoy
5: cake.
0: Na,
5: inom sa kong vitamin C, Sir JP. Unya kanang cake,
4: unya nang cake.
5: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya usa ka mo inom sa vitamin C, wala na nay epekto.
4: Syempre.
5: Dili na tumatagad ang vitamin C. Moingon na lang to nga busog na siya sa cake. Ingon ana pod ang brain. Pananglitan nauna ni mo kaon ang tamis. Malipay jud ang brain ana. Unya pag introduce na nimo sa ketones nga naa sa D3 Bio, dili na siya tagdon. Moingon na lang na nga ang brain nga busog pa ko.
4: Pero wala na jud say choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
5: So mas nindot, unahon imong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
4: Matagbuntag.
5: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka sore sa glucose. Unya ang keton sa D3 Bio, jod, ang unahon ni mo gamit.
4: Ang ketones, gahatag jod og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa jod ni ini ang imuhang brain sa beta amyloid plaques. Maudyod na'y pinaka the best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
5: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
4: Ay!
5: Mo ni ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhanglag glucose para sa energy. Muna kung imong gipagutman imong brain, kay wala na ni imong gipakaon sa kinanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3 Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Na nakanindot ang D3 Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag natong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan ako, kung nga naman nga ang tao, nga paminaw niya, okay ra siya, nga nung galuya man siya, kay man ang viral load ni mo nagsaka na. Wala ra ka na kay balo, nga ang viral load ay ni mo, gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag-D3 Bio ka na, aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So, D3 Bio na, Sir GP.
4: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusuho.
2: D3 Bio.
3: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio.

0: kumpada o adlaw nga buluhat sama sa pag-execution.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ana makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roseline. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Pabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Tulumanon sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: La 7-8, Kifay Pam.
2: Yes, K5 Rice. So, sa mga tigpaminaw na to ni Rang, atag-as kayo ga blood pressure, taas kayo ga sugar. Ato na din ang pungan para dili na namulala, no? Gamitan na to ga Power Trio, kaya detects 500 Mighty C, o that's 3 Mayo. Kaya para ma-maintain ang inyong blood pressure, ingon man yung sugar, no? Ikaduha po, maligon pagyod inyo ang immune system. Magkato mga sakit nga wala pa nakasulod sa iyong kalawasan na magdiso na itong sulod. Kaya doon na namoy ispada nga nakasagang sa inyong lawas. Once again, Power Trio detects 500 Mighty C o da 3 Bio magahigala.
1: Okay, kining mga produkto mga ka-K5. Mapalit yun ni ang mga produkto na to sa bisag-asa lang ng mga ato ang klinika and of course sa mga butika sa tibuok nga Pilipinas. Pangutan alang ninyo diha mga ka-K5 kay I'm sure ang kini nga mga produkto available jud ni siya. Huh? And of course sa mga barangay mga ka-K5 or diri diay sa Barrick Building, Vigo Stilo Street, Barangay 3 na diha ang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Pwede po rin siya mapalit sa mga barangay. Pareho nila ni Madam Aiza, sekretarya diha sa Proper Punaw. Napo ni kay Tatay Ruben Ruel sa Pili Street at bang sa Old LTO diha sa Center Mall. Napo ni kay Maria Lota Panilagaw sa Borgo Street, Barangay 6. Kay Rosemary Humampit sa Purok Manihan, Barangay Bunga, DSB. Arlene Gutib sa St. Vincent, Barangay 1. Diha rin yun Daplin sa Kwan or Kilid, diyon sa Kolehiyo di Santa Rita. Kay Madam Angeline Tingal sa Kaingat, Barangay 1. Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Kay Nanay Edna Bakasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punao. Kay Madam Lucia Funtilar sa Porok 5, Barangay Bulwangan. And kay Madam Grace Sagang sa Barangay Malang sa Valle Hermoso, Negros Oriental.
2: Shagit
1: sa Takifay Pam.
2: Yes, Kifay Bri. Good morning ni Madam Helen De La Victoria. Morning ninyo duha Sir Brian at Ma'am Pamela. Sige ko pamati ninyo o sahay. Wa man ko'y load. Radyo ra ko mamati. Naapod si Madam Carmelita Barwicho. Good morning Sir Brian and Ma'am Pamela. Jane Angel Ribatado. Hi sir, good morning Brian. Kake 5 Pamela, good morning Barangay Kudkud San Carlos. Ana si Madam Carmelita Barbicho, ulan man diri sa Bagunbon gahapon sir Brian.
1: Uy.
2: Yes, diri San Carlos, ulan po diri sa San Carlos.
1: May mapula buna bugnawan ginagmay ah.
2: Si Sir Boy na Fobly, good morning sir and ma'am. Kinahanglan na tingali na og overhauling ang utok ni VP Sara sir. Uy. Kay wa man na sa linya yung mga gipanulti.
1: Suko a Sir Boy.
2: Lagot kay Sir Boy. Ay, sayo pa kay Sir Boy. Si Choi Sabal.
1: Yan, unsa ko na, ingon niya, unsa ko na, i-overhauling na
2: howling.
1: John.
2: Howling, oh, ang utok.
1: I-overhaul na, burong sakinan man. Kinang sakinan, gun nga, di na ni Mo, John, na kinang ang sakinan, maguba ang makina, kifan pam. Ang tama nga pronunciation ani is overhaul. Basta kuan ibalik og tarong ang kay wala guba na jud.
2: So mao ko na ni kinahanglan ni VP Sara ingon si Sir Boy.
1: Oh.
2: Dapat si Choi Sabal Piala. Good morning sir, ma'am. Suko kayo Sara kay ngita iaban nan lain bangag. Mao na palayaso na lang.
1: Uy, wala ta yung sulti ana ha.
2: Si Sir Choi Sabal to ha. Si Sir Choi Sabal Piala.
1: Oh.
2: Ashley De La Serna Carbanguil Estrada. Good morning Sir Brian ug Ma'am Pamela. Watching live me dire sa Sitio Toril, Barangay Bandila. Always gid me naminaw dire sa Sitio Toril, Barangay Bandila. Lanog kaayo ang tingog ninyo sir.
1: Salamat.
2: Napon si Madam Juliet Chu. Good morning mga kakifari. Bala si Alex Kahuelan. Good morning sir, ma'am. Kuyawa ni Marcos og ni Duterte. Mura mag Mura mag ti ayon nga nag-away palayason man nakarilit ko da.
1: Palayason ah gigiket nakatilaw po ni Guro gipalayas po ni siya ba no?
2: Oh, nakarilit man siya. Oo. Dapat siya pa mga Virgil Salgado, good morning sa tanan. Maraming salamat.
1: Bitaw no?
2: Oh, kana pati si... ayon ba? Palayason na ko siya.
1: Bitaw no kay murag kwan ligi siya kinang murag asawa ligi siya. Atong ni Marcos nga dapat lumayas ka na ano no unya ikaw umusta man ka ma'am okay ra pa okay ba
2: subukan ni dadwasa
1: ay paita man ni mga tawhana hindi ko kasabot
2: lumayas ka sa aking pamamahay
1: oo dapat guro kuan ing kinang undangon na ninyo sa gig-away kung unsa man ang mga kaso dira. Ito baga na lang na ninyo sa korte, be, para mahilom na ta.
2: Kwan, baga ng saktong proseso ba, no? Saktong pamagi.
1: Unsa ka ito ibuhang linya gani?
2: Due process.
1: Dayo. Sige, oy. Dira, tanong doon yung dugay mga ka-K5. K5 Munjay, paidiyahi lang ko dirag mga barko nga nasunog dito sa koron, be. Before tanang gipalayas ni Vice President Sara Duterte, si Presidente Bongbong Marcos nga katong burag gahulid ni sila ba nga di na good sa ilang relationship. Diri sa Taki 5 Pam pagkapaita ni oy.
2: Paita ni.
1: Update karon K5 Pam mga ka-K5 ha. Gamay ra ni ha. Ang pinaka-update aning balita nga pagkasunog aning MV John Aster mga kakifag nga barko gikang Manila to Palawan.
2: Yes.
1: Pag-abot sa Coron area apako Coron Palawan. Nasunog niya to ni aging Miyerkules sa gabi.
2: September 9.
1: Aha. So ang pinaka latest mga ka-K5 as of gahapon, no? Gahapon wala pa ibang ojod, no?
2: Gahapon.
1: Naa sa si Tintay Size ang confirm nga na-recover and mga patay K5 Pam.
2: Grabe.
1: Grabe ha, no? Si Tintay Size na.
2: Shit, sugo na itong Miyerkules, hantod kagapon, may saka na sa si Tintay Size.
1: Si Tintay Size. Kay ang sakay ani, 117 ka kuan, ka mga pasahero. O niya, 17 ka mga krus.
2: Mm-hmm.
1: So, 134 sila tanan.
2: Mm.
1: Aha. May naluwas nga mga 40 kabuok mga
2: 43.
1: Aha, naluwas sila.
2: Mm.
1: Pero naay wala. So sa padayon nga search and rescue operations nga gipahigayon sa mga rescuers mga ka-K5.
2: Mm-hmm.
1: Naa na sa 76 or 76 ang patayng lawas nga na-recover na. Grabe, no?
2: Grabe.
1: Unya, ang pagka-recover ani mga ka-K5 dili basta-basta nga mailhan dayon sa mga pamilya ang patayng lawas.
2: Yes, kay February, kay halos katong dugang nakitaan kagahapon, halos na nga sunog ni tibuok na ilang lawas. So, mag-issue na yun ang pamilya sa pag-ilan nila.
1: Aha. Dito ni sila nakitaan sa ang daghan dyan dito sa second floor kay 5 Pam.
2: Oh, base ni Saka ni dito, no?
1: Dili, kay dito man ni sila siyempre kinang light like for example kining light ferry ano kining gabiyaheg Toledo San Carlos vice versa
2: aha
1: naman na uban na second floor nga pwede man kadito mo higda kadito within 2 hours nga biyahe nato no 1 hour to 45 minutes pwede man kakatulog-tulog dito sa babaw second floor o sa lalo may naapo dira nga may mga beds na dito eh So, dito na sila dapita nga wala nakaambak ang uban.
2: Okay, base naghuot na maayo.
1: Aha.
2: Ya, tungkol padaan, dili kaambak, no?
1: Oh, kung nakaambak lang K5, mga ka-K5, may posibilidad nga ang uban dili yun ni mga matay.
2: Yes. Kung nakagawas pala unta to.
1: Oh, kay duol-duol naman sila sa coastal area diha sa Coron, Palawan. So, pagkabalo sa Philippine Coast Guard, langoy na yun to sila. No? Mm. Dala ilang rescue boat nila, K5 Pam.
2: Mm.
1: So, maarang-arang paunta to, nga matabang-tabangan, kining maong mga pasahero.
2: So, okay na lang unta itong naangol sila ginagmay, di magina may tabong dili sila maangol. Siyempre, nagduot-duot na dira.
1: Naguot
2: so,
1: ligini
2: okay
1: sila.
2: So, okay lang kung naluwas lang yun, no?
1: Nakasakay kag barko from kinang mo pa Manila ka K5 kam katilaw kag sakay.
2: Wala jud K5 Bryce, Cebu lang.
1: Oh, Cebu pero kini manggod ang biyahe from Palawan to Manila K5 pam. Dagko pa jud ning mga barko ha.
2: Kay syempre layo ang ruta.
1: Oho, dagko jud ni siya kaayo K5 pam ikumpara sa diri sa tua, no? Diri sa tua sa Inter Island nga Duol, ha?
2: Mm-mm.
1: So, ang mga tao dito, ang biyahe gud nila ana overnight, tag 18 hours K5 pa.
2: Yes. So, lahi
1: no?
2: Na dire sa Negros to Cebu nga tag uska oras ra.
1: Oh, duol ra ni kaayo.
2: Duol ra.
1: Oo. Ana na siya, no? So, ubang tao dyan, mo relax yun na sila. Imagine mo 18 oras nga sige mo glayag diha sa kuan.
2: Oh, mo relax. Makatulog ng uban.
1: Makatulog, oy. So, uban ani, nakatulog-tulog ni nga nung wala dyan sila nakadagan, wala kaambak, K5 pa. Mauni nga, miabot na og 76 ang mga nangamatay. Now, pagkakaroon, ang kapitan, maudyod ni ang makasulti. Kaya kundi, kwan man siya mo, naka-survive
2: niya. Naka-survive.
1: Aha. Ang kapitan ani maudyod makasulti mga ka-K5 kung unsa jud ba ang nahitabo. Nga nung, ang report is, nasulti man ni nato to ni Agi, nga kinang kuan ba? Ning umpisa ang kalayo dito sa pinaka ground floor sa barko. So karon kay ning umpisa sa dito ang pangutana wala ba ni gitawag nato nga fire extinguisher nga gitawag? Na.
2: Bitaw bisig wala pod.
1: Dapat ang barko nato maingana K5 pam.
2: Nga jud tanan. Basta nagsalig ra pod ang uban kay naay dagat.
1: Oh. Unsa may kabiyahon nilang dagat?
2: Magtimba. Na siguro ni K5 Bray?
1: Na jud na din pwede nga wala. Ang pangutana, burag na ang mga reports sa ninggawas nga pag aso daw, burag wala nila gitagad K5 pam.
2: Ay, okay. Mm-hmm. So nagtura to sila unsa lang ratong pag-aasuha siguro?
1: Aha, maybe.
2: Abi nila normal lang ana.
1: Mm. Abilag normal ra.
2: Okay, usay ka ng barko kay Fabre, mag-aso maguna diya sa likod.
1: Ayang tambutso na.
2: Oo.
1: Ana. Pero naman to sa sulod.
2: Ay.
1: May posibilidad nga napasagdan ang pag-aso abi nilang kung unsa ra.
2: Delikado ha.
1: Aha. So, dako kay galing kay ang kapitan ra ba, layo ro kay na dito sa ground floor. Kay tuwa na siya dito sa babaw.
2: Sa babaw na siya.
1: Oh, kay siya kung kapitan, siya gay-drive good, anigod. Oh. Aside from nga siya kay drive, usahay dili mapuna siya kay may mga tao man na siya magtindog-tindog ra man na siya diha o nya magmando-mando kay 5 pam. Oh, ang kapitan, depende kung unsa iyang style, no?
2: Yes.
1: So karon, ang pangutana unsa jud ang nahitabo. Kung gikan man jud sa ground floor ang pag-aso, asa naman iyang mga crew ani nga tulog ra nagwala jud nila gidagan dito sa ilalom or giunsa?
2: Wala nila gi-check dito na unsa na.
1: Na mao ni dakong pangutana diha mga ka K5.
2: Urba sin gibaliwala lang yun nila.
1: May posibilidad pud na mga ka K5 ano? Nga kinabang nga okay ra na, murag na anadra, murag ing ani ing ana nga to. Oh. Ana ba no? Kay aso man yun na usahay.
2: Oo.
1: So, kato mga patayng lawas gi temporaryo nga gipanglubong to sila K5 pam. Kay di naman maayo ang ilahang odor, ilang baho K5 pump. Ana na sila sa advanced state of decomposition.
2: Sa pagunto, kuan pa, nwebe niya karon kay 14 na.
1: So gikuan, gipanglubong na to sila temporarily dito sa Coron. Pero kutkuton to sila usab K5 pump. Kung makuan na, kung mailhan na sa pamilya, unsa ang gibuhat sa gobyerno aron nga mailhan ni sila? Ang gibuhat sa gobyerno gipailawm tanan sa gitawag nga DNA test mga ka K5.
2: Yes, kay para mailhan.
1: Aha, katong patayng lawas og ang mga pamilya nga gaklaim didto sa ilahang mga pamilya pod nga nangamatay. Aron nga makit-an jud nga kini mao jud ni ang imong pamilya.
2: Bita.
1: Maudyo ni imong pamilya.
2: Kaya bisig sa'yo pang lawas imong madala dira nun.
1: Pareho ato natabo gud sa kuan, Tubuso 1919 katong 19 kabuk namatay diri sa kuan sa Tubuso nga
2: katong encuentro daw.
1: Encuentro sa NPA o ga army. Nga katong usa ka kano nga gipadala didto pauli sa ilaha, dili dai ilaha. Oh, dili ilaha.
2: Ay, susayop to.
1: Sayop gipabalik to oy, gipabalik.
2: Uy,
1: to.
2: Grabe na.
1: Na na.
2: Gibalik-balik ang lawas.
1: Oh, kisa kay aeroplano to. Wala pa to, dire pa to murag nakit-an to dire nga dili maoki okay, five pam, no? So, karon ipa DNA test ni tila tarantanan. Aron nga mailhan sa pamilya kung kinsa ang lawas or kung kinsa ning lawasa, kinsa pamilya ani sa DNA na lang jud bag-agi. Kay di naman masabtan ilang mga nawong kay five pam.
2: Naluto lagi, naluto. Itom na luto. Kayo.
1: Itom na kayo kay five pam, oy.
2: Grabe luoyas so, mga tao.
1: Si 73, o si 76, plus ang 43, pila na kay 5 pam?
2: Kwan, 76 plus, pila to? 40?
1: 43 ang na kit-an.
2: 119.
1: 119. So, naa pa sa mga 15,
2: 15 ang missing.
1: Ang missing sa pagkakaroon mga ka-K5. Kay sigurado ta, kining kuan, kining na missing na og pila ka-adlaw? Wala naman yun to.
2: Wala to?
1: Oh. Kay kung nakaambak man yun sila, may posibilidad nga mga lumo sila.
2: Mm-mm, manglutaw to.
1: Manglutaw. Kung naaman yun sila, nakapangitagtabang sa mga areas nga dool-dool, wala na may ibang dool dira sa koron ni Magyapon, pero mainhan yun sila dayon.
2: Sumutungha na nung tatos daplin sila. Nga wala man. Oh.
1: Manugid yun sila dayon, kuan ko, na-appeal ko sa sunog, o ma-report dayon to sa atuang authorities niya. Wala man kifay pa.
2: Wala man dara. So, posibleng kaning nabiling na nga wala na gyud sila.
1: So, hinaot unta mga ka-K5 nga kining maong trahedya. Di na ni mausob pa. No? Imagine mo ha, aside diri sa tua, nasa ubang naso drone, napoy usa ka barko nga nalugdang kipay pam, nag-capsize.
2: Grabe no, daghan po itong pasahero nawala.
1: Mga 200 ang nangawala hantod karon missing.
2: Ay, grabe. Bawalag rin kong gingong kipay bride. Di ba atong una, mga sakayan. Pipila ka mga sakayan nga sunod, nga nangalunod, dahil ni sunod ding barko sa Pilipinas, sa gawas sa nasod. Mm-hmm. Parang ang trahedya rin ba, nasa dagat?
1: Nasa dagat? Mm-hmm. Basig mo ingo na po ni si Kuan.
2: Baldwin.
1: Si Baldwin nga siya na po yung nagtanggaan ani.
2: Gipos bitaw na di.
1: Okay man ang iya, kay iya man po na, no?
2: Bala, nasi iya po na.
1: Oh, basi budagan, guru ng senador, kapil-apil diha.
2: Sa tanang panghitabo, nagyod siya iya ha?
1: Ha?
2: Sa tanang mga panghitabo, dagko nga panghitabo, nagyod siya iya ha?
1: Oh, iya ha ko no to. Siya ko no'y kuan ka nang siya'y nakabalo. Oh, siya giingon bitaw na ako. Ingon niya, giingon bitaw na ako nga maoni na imalunod. No, grabe ha.
2: Managuan pa to siya pizza. Para dili lang mo biyahe, no?
1: Ay, nako naman. Anyway, sige. Mga ka-K5, ato aning kung anon ha. Ato aning atang-atangan kung asa na ni ang more or less mga 15.
2: 15 kabuok.
1: Mga 15 kabuok mga ka-K5. Kay kinanglan nga ma-recover yun din sila pero balo kung asa na ni sila.
2: Wala po nang lutaw, no? Basing, ha? Wala po sila nang lutaw.
1: Wala po nang lutaw, oy. No? I don't know kung correct ba ni ang ako ang kuan, ako ang report nga na kuha kay 5 Pam. Kining sa kuan din nahitabo ni Japan, no? Sa Japan ba ni?
2: Dili Indonesia?
1: Indonesia. Indonesia kay 5 Pam. Sorry. Indonesia ni nga sobra 200 ang missing po drone human nga makapsize ang or nalunod ang ilang barko dito mga ka-K5 sakay ang daghan kayong patay. Daghan kayong tawo mga ka-K5 grabihan no. Burag ni sunod-sunod naman ni Islao ini tubag-tubag ba mga ka-K5
2: tubag-tubag. So tubag.
1: Oho, amping-amping jod no, amping-amping jod mga ka-K5 ba kay ngano man di niya ton mahipaktan ligi ang kuan hitabo.
2: Oh, mga trahedya ba no? Adto kasi imong destination, excited ka kay mo bakasyon, naparayaan eh. Oh. Daghan may mga turist na may mga manglaagay jud.
1: Daghan kay mga turista, mga 30 sobra to kay 5 pam ang sakay ato.
2: Kay Palawan, kuron Palawan, ilado kay nga nindot kay ng Suruyanay. Napatay usa
1: ka istorya ni tatay nga ang iyang asawa gidala niya Manila kay 5 pam.
2: Oh.
1: Karon iyahang patambalan sa kuan sa balatian nga cancer ba to? Mm-hmm. Unya kay wala man jud dito matabangan kay Five Pam namatay.
2: Mm.
1: So ning uli siyang Palawan sakay atong barkuha.
2: Unya.
1: Kauban ang iyahang asawa nga naa na sa lungon.
2: Di ba? Oh, na-recover po din ito kay Fabric itong lungon nga naipatay. Maudi ito.
1: Oh, unya, ang iyang anak po, wala niya makuan kay Five Pam. Wala na niya makitaan.
2: Ay, hala.
1: Oh, tingon niya siya, wala niya kuno na wala niya maguyod ang iyang anak.
2: Luya.
1: Kay siya po, giluwas na lang po niya ang iyahang kaugalingon po.
2: Ay, kaluoy.
1: Oh, grabe hao niyo. So, kuan eh, wala na to iyang anak po. Basig na-appeal atong missing or on sa sistema, siya nakaluwas siya.
2: May ito, kay nakalangoy siguro to siya.
1: Bitaw, grabiha, no? So, di ako, ang sa Indonesia, mga kakifay, bag-uhay rin niya, burang gahapon rin niya.
2: Yes, gahapon kay
1: September 13. Mm-hmm. Oo. Ang namatay karon nga ilahang na report, naa sa unom po ang patay. Mga kakifay ba? Indonesian ferry, mga kakifay. Pero, naa sa 130 ang missing karon.
2: Ikaw naman.
1: Aha, lahi ni siya ha, lahi ni sa Palawan kuron ang sa din sa Pilipinas, sa Indonesia na apoy usa ka barko ang nakapsize mga kakifive. Nga ang sakay, grabe daghana jud ni kakifive pa mo. Ang sakay ani kay 243. Ah,
2: ay grabe.
1: Onya 107 dire ang na-rescue. Na ay unom kapatay na confirm.
2: Missing,
1: 129. Missing, 129, 130, kifay pam ang missing.
2: Grabe.
1: Ang crew dire, 30 ka crew dire nga sakay ani kauban nila. Nga gika ni siya East Java or Java City of Surabaya. Dito nahitabo mga kakifay ang pagbiyahe ani pag-abot dira sa Borneo maoni pagka lunod sa barko. Unsay rason tungod sa lain nga panahon.
2: Ay mao na ginapod. Kanang mubiyahi ka nya lain ang panahon, mao pa na number one nga maka madisgrasya ka.
1: Bitaw. So imagine mo kung malunog ni malunod kay Five Pam. Aha. So panibag-o nga trahedya sa barko ang nahitabo karon diri sa kalibutan. Diri sa Pilipinas o sa Indonesia. Ay nako. Mga pisa ta mga kakifive, bisag grabihan ng mga trahedya karon sa kalibutan, mga pisa ta o DTX 500 Coffee Mix.
2: Maayo pa, kay tugnaw kayo.
1: Aha. Bitaw, kay ang DTX Coffee Mix mga kakifive, mauni ang kape nga may pinasahi nga timpla na ay pinasahi nga mga ingredients. Dili lang kay mga pika ani kundi matabangan ka sa imuhang mga pamalatian.
2: Yes.
1: Kay dani siya detoxifying compound nga i-detox ay imong lawas. In short, wala on diha ang mga hugaw, mga virus, bakterya ug uban pa. So mauni ang DTX Coffee Mix. Ayaw mong tuon ng uban nga lami jud kuno kaayo pero wala kay walay matabang da sa inyong kaugalingon. Oh, kuana mga kuan diskarte ra na nila.
2: Pero mahalin.
1: Imagine mo, ilibre-libre lang ko. Kung lami, nabay, digosyo nga ilibre ni mo.
2: Dili na, kaya imong ginansya, mawala.
1: Mawala, imong ginansya. O niya, ilibre-libre lang, pati lawon, dyan mo maayo. O niya, pero taas kay nag mga content anak sa sugar, ang uban diha mga kakifive, amping mo anak, kay imbis nga maayo mo, basig mo taas pang inyong sugar, madiapitiko pa mo.
2: Na.
1: Pero kining DTX Coffee Mix, sure kaayo. No? Sigurado kaayo kay nanganuman. Naani siya'y ampalaya. Ang ampalaya, mga kakifive, usani siya nga makatabang aron mumubo ang blood sugar. Ang ubang gani diha, usapon naman ni Kifive Pam, kanon naman ni nga walay luto-luto ang ampalaya, kaya nga natabang ni siya. So yes. Naana din ang kapiha. Naana siya diha.
2: Nakakapi ka na? Natambalan pa ka?
1: Natambalan ka pa. Unsa pa dyan ang ingredients aning DTX Coffee Mix na ay tubo. Oh. Basi mo ingon mo nga, may sugar mo po di ay na?
2: Kaya itubo.
1: Dili tubo nga ang unod sa tubo, kundi ang panit sa tubo.
2: Oh, kaya itong pait na.
1: Nang pait nga porsyon. Kaya maloba mo nga ang panit sa tubo, tambal.
2: Nan.
1: Kasi bingon mo, mukha
2: basing
1: mo
2: manapas mo rin dira, ha?
1: Una, naanis sa chia seeds mga ka-K5.
2: Mm.
1: So what are you waiting for? Kapi na.
2: Higot na.
1: Mapalit sa mga butika nationwide, ito ang DTX Coffee Mix Giveaway Pump. Diri sa Dakbayan, San Carlos. Naa ang Clinical di Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mm.
1: Naa sila sa Vigo Stilo Street, Rajon, Barangay 3. Sa Barrick Building, Rajon sila. Naa sila dira sa Barrick Building, mga ka-K5, palit na mo dito.
0: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Fablos.
1: Sige, sige. Transfer ta, K5 Pam. Aber, ikay una diha ni Vice President Sara Duterte. Unsa man yun ni ang nahitabo kaniadtong Biyernes, K5 Pam. Ikay plaster diha. Be,
2: wait, check it, Brian, ha?
1: Oh, ano man? Sige, while waiting ko ni K5 Pam, basahon sa nato ni Good Morning to Nanay Virgie Salgado. Na, abi ko Virgin Salgado. Virgin. Naapod si Nanay Ervic Cinco Laniuhan Rosarito. Na, kanang sige panaway ni Sarah, same rapod og utok sa iyahang amo, BBM. Kiwi og utok, nakadawat sa malita, di ba? Ula ba mining saway, nagbalita, rabi mi ha?
2: Yes.
1: Unya, lahi, dyan tong utok na BBM. Buro kita, kita magipadungan dungugan, ano yun?
2: Wala, oy.
1: Kasi biya rami diri. Oy, ayaw, may
2: kisa padungan. Kisa mo na na.
1: Si Ervic ba? Siya, ingon niya. Kanang sige panaway ni Sarah, same rapod og utok sa iyahang amo, BMM. Hiwi, kinsa man si BMM, lahi po ne? BMM, hiwi og utok nakadawat sa malita, di ba? Ingon niya, di ba? O niya yagitag ang iya mga friendship.
2: Nandito si na.
1: Windax Tanyo, good morning ninyo dol. Mga pita, salamat kay diha DTX sunog ipangipin niyo. Si Ana Marie Mahinay Pirater, good morning ma'am and sir. Tinuod ba nga dili madayon ang barangay election karong 2026? O wala pa, oy.
2: Wala pa na yung final.
1: Wala pa'y final, ana, no? Pag sige na mo, ngisi diha, kay Basig in town, madayon, ha? Ngisi mo.
2: Basig, ako ba na lang, i-close na lang mga ba kay
1: Basig isip,
2: na, nagtuon na sila dili na madayon election.
1: Daghan manggod ang mga tao nga wala kasabot sa balita, K5 Pam.
2: Naglibog siguro sila, K5, Bray.
1: Bitaw. Kay kinipong mga senador o congressmen na to, kalilibog po ni mga utok nila, usay mga hiwi po ni sila ba, no? Nga nung ila, yun ay pugong aning eleksyon. Dapat mag-eleksyon na ta. Over na kaayo ang ato ang mga kapitan kagawad iskay diha sa ilang paglingkod ng uban walay binuhatan. For ehimplo, katong 100,000 nga scholarship program gikan sa Malacanang, na gani uban nga wala yun nila ma-perform og tarong. Gipanghatag, giunay ang ilang pamilya kaya nga wala kasabot. Mauna diha. Busogan ako eh. Balikan na to ni Ron.
2: Sige, sige.
1: Eleksyon sa barangay, wala pa miingon nga di madayon. Wa lang kasabot ning uban diha kay pag-ingon nga pasado na sa ing ana, wala pa na. Unya, dili tumao ang gipasar. Diyos ko. Morning pa kayo nagpa-uog ta sa amin ni Pampam, ha? Ingon diri ni Ana Marie Piratero, sa excited man god ang uban nga ilisan ko kay madayon ang eleksyon. Ilisan sa kuno pirater ay. Dili.
2: Ay ilisan?
1: Oh, ilisan. Diri ta usang Sara oy kay daghan kay giingnan. Oh.
2: Ari ta ring VP Sara.
1: Sara, Sara. Sara. Sara. Go ahead, K5 Pam.
2: Yes, K5 Bray. So kaniadtong Biyernes, no? Kaning Arrangement. Sakto ba ko? Kusugas akong mic, oy. Marang ko mabungol.
1: Arrangement, K5 Pam.
2: Arrangement.
1: Oh.
2: Sa kaso nga grave threats ni VP Sara, gikuan to.
1: Huh?
2: I-postpone ni atong Biyernes.
1: Mm-hmm,
2: September 11.
1: Aha.
2: So, pag-ahuban ato kay Firebry.
1: Aha. Uh-huh.
2: Dito na nanawagan si Vice President Sara Duterte nga magmunaog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Mm-hmm.
2: Sa iyang pwesto.
1: Okay.
2: Unya, ang kabalo ka unsa gi ingon sa BIPAM
1: wala, wala.
2: Vice
1: wala
2: President. So, di ba nagrally man to sila tong Biyernes?
1: Aha.
2: Nagrally ni sa ang iyang panawagan dito mismo sa atubangan sa ilang sa ilang atol sa ilang rally. Kauban ang mga taga-suporta dito sa atubangan sa Quezon City Hall. Umalagi ato gi-postpone ang arraignment sa iyang kaso grave threats sa Quezon City Regional Trial Court. So, subalan sa Vice Presidente, gibanata ni may yung Pangulo kay Fibray, si PBBM.
1: Uh-huh.
2: Ana
1: okay.
2: Siya, oh, ana siya dito ha nga, resign! Umalis ka dyan! Uy, gitawag po niya si PBBM o sinungaling, akusado o korap.
1: Oh!
2: Grabe naman din batikos, no?
1: Onya, onya, onya. Oh, oh.
2: Kanimang good kay Fibray, nahimo to niya, katong panawagan, katong mga iyang gipang hingala ni PBBM, ibatikos niya ang Pangulo, tungod aning issue sa utang lagi diri sa Pilipinas o sa katawang Pilipino. Unya, gawas niya to, iya po niyang gisgutan ang issue sa mga illegal nga droga. Unya, gitawag po rin niya ang Pangulo o addict.
1: Aha, okay. Mm-hmm.
2: Nga mao kuno'y hinungdan nga wala na sa wala na miagi sa realidad nga pag huna-huna sa kanabitang pagdumala ni PBBM sa nasod
1: ang panggobyerno ni PBBM murag wala na matumong
2: wala na natunong
1: okay, okay. Aha mm-hmm.
2: So
1: mauna ang iyang panawagan kay Fibpam
2: mao ni panawagan nga mag-resign ba daghang kay sige paghilal kay Fibray
1: oh tarungon jud ni nato ha kay nagdaghan ba na minaw nga DDS karon murag kitay matargetan ani kay
2: kita. Dili dili na kay mao may ang ingon naga base ra man puta sa report sa iya pong gi pangsulti.
1: Aha. Sige. Anyways, arraignment niya atong Friday because of the case nga grave threat, ano? Ang grave threat mga ka K5. Mao ni siya ang kaso nga gipapanaugan siya, gipagawasan siya og gitawag na to warrant of arrest atong iaging semana pod kay Fibpam. Nga ang warrant of arrest niya, siya mismo ang ning anha dira sa regional trial court aron mo piyansa og 360 mil pesos para sa temporaryo nga liberty or kagawasan. Kay kung dili siya mo piyansa kay Fibpam, pusasan man jud siya sa mga authorities na to, sa mga police na to.
2: So mo to reduce og siya og piyansa dayon.
1: O piyansa, pila raman na 360,000 kay Fibpam, oy?
2: Aga, may rakay na, sinsilyo ra na kay Fibray?
1: Ay, so pagkasimpliha anak nila ng mga tawhana, ano yung 360,000? O si sinsilyo, kuwan na ilang buling. Sa buling.

0: Ana siya gi-contact nga tao nga mao ang giingon pamatsyon.
1: Mao
0: si Presidente, oh, Presidente Bongbong Marcos. Ang ihang asawa ti ayon niya si Madam Liza Marcos og ang igtagsa nga naaron sa hospital na si Lady Congressman Martin Romualdez. Maoni ang hulga nga basis aning grave threat nga gi-file against the Vice President Sara Duterte. Mga ka-K5, ano? So, karon nakapiansa siya. So, she need nga mo-appear dito dito sa Regional Trial Court. Aron nga siya mismo dito, basahan na siya, pangutan-on siya, o etc. etc. Karon pag-abot niya dito atong Sabado, atong Biyernes rather, walay nahitabong arraignment. Barog maumao to sa gipatawag ko dito sa kuan, gipatawag sa ko sa Hall of Justice sa Bakulod, gipampaita ato.
1: Pero wala na dayon.
0: Porting biyahe ko, kinang, ang ato ang trabaho, ma biyahe ta, gipatawag ko dito. Witness raman ko ato, wa makoy labot, wa makoy kaso. O niya, last size pa lang naanakan dito sa Hall of Justice, kay mauna lagi po, lagi parkingan diha, timprano pa kakaayo niya, alas 8 pa muabli ang Hall of Justice. Pag-abli, saka din ka dito. Pag-abot dito, walay arraignment na hitabo. Hoy-hoy ang abaga. So, Monique, luoy ba kong Sara? Kaya nga nung wala man po siya gipabalo daan nga, Madam Vice President, your arraignment is not available. Ano? It's not available.
1: It's postponed.
0: Postponed to. No?
1: Postponed.
0: So, unta, kinipong usahay, kining tagakuan ba, no? Taga-korte po, napabaloon po nung taning mga plaintiff ba? Or kini mga akusado ba?
1: Oh, para dili na malangay.
0: Di malangay-langay. Kay... O niya, karon si Sara Duterte, K5 Pam, kay gusto man siya mo atubang ligi. Mga ni nindot niya. Saludo ko ato niya. So, dito na siya.
1: Ba, no?
0: Oh, pag-abot dito, wala man, postpone man di ay. So, sayang kay K5 Pam.
1: Sayang ka panahon.
0: Unsa kabalo ka, unsay sayang.
1: Wa, diyo ko kabalo.
0: Aside from the panahon, sayang kaayo kato mga supporters nga tagpilang ulo atong unya wala mamadayon ang arraignment, no? Pero naa Japon ang mga supporters dito sa gawas.
1: Ayaw Japon,
0: ayaw migingna nga kato mga supporters ning adto ra jud to dira nila to support Vice President Sara Duterte nga walay exchange kay K5 Pam.
1: Siguro kay mga pamasahe ba ato mahal ba?
0: Oh, maojo na because the support kay ni Sara dito mo biyahe jud ka came from anywhere of this world.
1: Biyaan jud na trabaho.
0: Oh, biyaan na trabaho nga walay kambyo, di na taing ana kay sa karon nga mga rally kay K5 Pam, dili na pareho atong unang mga panahon. Nga ang tao mo gawas sa mga balay aron mo rally against the government or etc etc because nga gusto nila nga ipakita ang prinsipyo nga tinud-anay. Karon nga panahon kay pa mo rally ang tao mangutana sa nang apila man na.
1: Oo. Dahil jud lagi sa una kay karon laban na magdron ang ipagtigbabaw jud ang kwarta.
0: Kay ang principle karon sa tao dili na prinsipyo.
1: Kwarta,
0: ang principle kwarta. Nila, kwarta-kwarta na.
1: Practical na tanan.
0: Oh, so paggawas ni Vice President Sara Duterte dito sa building, naana, nag-atang na sa gawas o niya preparado na ang mga supporters nga musinggit nga support Inday Sara. Sara kami. Sara kami. Ano ba? Ah? So, naanay na preparar nga mga microphones or Rindy mga speakers. Naana, naplastado na.
1: Kuan na lang singgit talay kulang ato.
0: So ayaw miging na or ayaw ignang uban nga support ra dito na wala ganing uban guro kabalo ko gaon sa sala dito.
1: Isa-isa ra to dito.
0: Ana. Anyways, na-mention naman nimo kay Feb Pam kung unsa man jod ang napanulti ni Inday Sara. Pero ato ang ipadungog usab ang iyang tingog aron madunggan pa jud sa uban. Oh, paminaw mo, ablihi ang inyong mga cellphones diha. Aside from the radio sets, mga ka-K5, nantawa ninyo kung gaunsa si Inday Sara Duterte. Ka-K5 Moonjay, itira mo.
2: Tuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos.

0: Insane. Umalis ka dyan. Sinungaling ka, abusado ka, corrupt ka. Wala siyang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang utang na loob sa lahat na pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Ganun talaga pag-adik. Walang drama sa ipinaglalaban natin. Ngunit merong drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez. Harap-harapan tayo ni Loloco, ni Marcos. Paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera? Merong nag-aproba ng proyekto. Merong nagbigay ng pera sa mga kamay niya. Yan. Yan ang totoong drama. Ang totoong drama. Ang mag-file ng impeachment. Na walang ebidensya. Gagamitin ang Kongreso para maghanap ng ebidensya. Babastusin ang konstitusyon para lang matanggal ang Duterte sa gobyerno. Makikita ninyo ang kaso na kanilang ipinail sa iba't ibang kaalyado natin. Makikita ninyo ang pagharas sa mga senador. Halos ubos na ang ating mga senador para lang matupad ang kanilang kagustuhan na impeachment. Na ang Administrasyong Marcos ay ipinanganak sa kasing nungalingan. Na 20 pesos ang bigas. Na merong mananagot. Ngunit ang inilagay lang sa kulungan ay ang sumulat ng project at ang nag-distribute ng pera. Pero
1: okay, K5 Pam, goods na ta, K5 Pam.
2: Yes, K5 Bray.
1: So, mauto ang mga statement ni Vice President Sara Duterte. Walang hiya. Adik. Oh, lumayas ka dyan.
2: Akusado.
1: Akusado.
2: Kurap.
1: Grabihan, no? Puro ting sakita na. Na karon, kana nga mga statement ni Sara Duterte, may posibilidad na po na nga gamiton just in case nga mapungot na po si Marcos, kaso na po ni.
2: Dungag na po na iyang problema.
1: Oh, kina mga libelous nga mga kuan ba, nga mga panultion kay Feb Pam, dapat i-avoid na na ni Madam Sara Duterte.
2: Pero mas nidaghan man.
1: Oo. So, kuan, kina, I'm sure, gistadihan na po na ron sa mga abogado ni Marcos kung pwede na po sila ka-file o kaso. Maura man ang ilang trabaho niya. Hala, pamantay, aning uban. Oh, kabalota, kining si Marcos o si Sara, na sila na-assign ng mga tao diha. Nga ang ilang trabaho is to monitor kung unsa ang kalihukan ni Vice President Sara Duterte.
2: Mm.
1: Oh, vice versa. The same.
2: Mm-mm.
1: Kay Sara Duterte.
2: Murag nagiayay lang sa binantaya, iba sa usag-usa.
1: Oh. So ang nahitabo karon sa Pilipinas, wala na'y nabuhat og tarong.
2: Nagbinantayay na lang.
1: Yes, dili lang kay si Marcos, dili lang kay si Sara. Dua sila. Ngano man, sige na lang silag hibag, murag nga iring og mga iro.
2: Balusanay.
1: Oh. Wala na'y mabuhat og tarong, pero anyways. Si Sara bugat kay ang mga iyang giatubang ron nga problema. Una, ang impeachment niya. Ah, kining impeachment niya kay Five Pam, delikado kay niron ang iyang sitwasyon. Kay giduso ra ba diha sa Senado nga he, instead of 10 ka mga senador ang mubuto pabor aron nga ma-impeach kini siya. Ginaduso karon kini kay Five Pam nga himuong 10 ka senador.
2: Oh, kay dili naman tumo katong una nilang giduso atong una katong 16 ka buto kay gamay na lang kay senador.
1: Oh. Kay nga naman, ilahang ginaduso dira, kay ang present ra nga mga senador ang gusto nila basihan.
2: Mm.
1: Utro po ni speakers mo ba? Kining nasa mga senador nga gusto ma-impeach po si Sara ba? Ah, ana po na.
2: So katulong mga present.
1: Oh, nabutang po dira lagi sa 1987 Constitution nga dapat 2/3 of 24 ka mga senador maojod ang mubuto.
2: Oy.
1: Pabor. Kung gusto nila nga ma-impeach jud si Sara Duterte, dili 10.
2: So di na pwede siya.
1: Ah, dapat 16. Na, dapat 16. Na, mao na diha.
2: So sa uman so, nila ron.
1: Mao na nga nangita silang ideya dira aron nga ma-impeach jud.
2: Mm-mm.
1: Ah. So kung ma-impeach si Sara, si Amupuli dito automatic vice president, mao ni si Win Gatchalian. Ah. Paano yung atang-atangan na to kay kinikumaduso dyan ni nga mahimong pulo ang mo vote. Wa na, guba na to ang layis Pilipinas. Sila bendalo na dyan ni kung si attorney or si senador Rapito Erwin Tulpo pa.
2: Kung ilan ang tumanon.
1: Oh. Kung ilan dyan ang tumanon, wa na.
2: Yes, kay wala naman sila nagsubay sa balaod.
1: Wa na, guba na dyan kayong Pilipinas. Ani, burag wa na dyan ni.
2: Porte na guba.
1: Dili lang dapat si Marcos ang mulayas diri. Hantod ang vice president o ang mga senador nga burag wala na inahuna-huna ang tarong sa Pilipinas, kundi hala sige apil-apil aning away aning duha ka mga irong-iring karon nga mga lideres Pilipinas kay Five Pan.
2: Sige, ginubot no? Wala na
1: sige, gubot na kayo. Ay, 40 ng last uta dyan sa sitwasyon. Ay. Ah, kung pwede lang naman muhubo ko kay Five Pan, unya mo ligid-ligid sa dalan, buhato na ko na.
2: Protesta na. Protest.
1: Ha?
2: Protesta ni mo.
1: Diri nabuang nako. Ano?
2: Ay kog magprotesta ka.
1: Tao usahay kinang mahuna-hunaan nimo ba? Kining duha sila ra man ni diha. Unya kulab man ni sila before pagpadaga nila sa kampanya 2022.
2: Yes.
1: Kining ilang trabaho karon burag di lang ko sigurado nagdrama po ni silang duha.
2: Ah dili siguro. Ah oh, ambot lang pod.
1: Oh. Ingon to ni Sara ganiha, ang drama nga kakahitabo karon mauni ang pagdakop kay Martin Romualdez.
2: Mm-mm.
1: Nga scripted jud kaayo. Buraging ana ba?
2: Ana to yung pasabot.
1: Oh, ko ako'y pasultion, palariho lang kamo tanan-tanan.
3: Komentaryo nga sakit paminawan.
2: Kumbaga, why na pili?
1: Why na? Mao. Nadaog ni silang duha kung sige buhat nila ilang maningi ilipat limot-limot nila ang tawo. Ah. Na karon 32 million ang ning boto ni Vice President Sara Duterte aron iluklok siya diha sa pwesto. Asa naman ron?
2: Hmm.
1: Kung pusasa ni siya makatabang to ning boto niya, syempre dili.
2: Dili jud.
1: Pagbalik nato ron dugidugay, napakoy i-play din hi. Kining mga ipal nga mga tao ba? Kining mga ipal nga mga tao nga rallyista daw ni sila. Pero ang ilang pag-rally na ay gitampig-dampigan ng mga politiko. Dili aka ng mga rallyista karon anay mga rallyista nga dili na dito anay kifay pam. Oo, nay mga rally-rally ron nga magpakita kuno nga kuan sila pero naa sila ginadampigan nga tao di na magkadimao. Pagbalik ron na sa Foro de los Pueblos.
3: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
5: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Napagaduwam na ko sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
6: Dr. Ramil Uy o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
7: Music therapy Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
6: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
7: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
6: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
7: Paita.
6: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
7: Mao nay rason Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyose, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
3: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
9: tulo pud ka capsules sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika.
6: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
7: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
6: Gusto.
7: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
6: Akana.
7: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gihapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
6: Mao jud dok.
7: Kay naa good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
6: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
7: Hello?
6: Makabungol mo dahil na?
7: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP ha, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP, kabulokag unsa, ayaw rag paminawa.
6: Sa ito pa do, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 o Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
7: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500. 500 and Mighty C every day.
6: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ug kinusab si Doc Ramil oy, saying, maing pangluwas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: TTX 500.